0: Amanya gange bampitana ka Charita ngaviride mukono ndoza abantu be mukono mwe namba la msizako ne banange benkola nabo emirimu abana banga bankolere emirimu jange mwe namwe namba la msiza mwe balokole emirimu ebulunje ate msigalenga mchagonda iranga mchaka kalabya bulunje emirimu banange mwe oyinza okubanga oyina ensonga lwacho ogitojimalirize Olusi, olina ekiguddeko speed ngo ina jolaga. Nga sinaba kutotola mchala presenter. Bulumi bwe nayita mne naku. Nensonga lwaki mbadde nine banja eriyo kuwandika amabaluwa ago gembadde nga nsindika. Kuba mukusokera nadaga bwentyo ne mbonabona nange banyamba buyambi. Kale ky'ovola ba kibadde kinnumiriza. Era ebbaluwa zange obutazisoma kyannuma. Njagala bugwali ku radio saawa zino nga tonnawulira byonna kwata ennamba y'essimu eno.
1: Airtel 0740 45 83 3 MTN 0740 64 35 61 85
0: Enambe yo maso eyo embozi gyena gwera ogenda kubanga naawe ali ku radio kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi mchala presenter mpise munaku etalojeka enaku joyinzo gamba nti teri muntu asobola kusembeza nali nkyali mwana mtu ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde yensonga lwaki nzize ku radio kuno bananga abazadde mugumikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi future yo oba okoze eki oba ojonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwa mulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'abo tebasobodde kuyamba nkya presenter nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi mukakitange kuba nze saamanya mmange ye nakulanga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli lwe ntuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wanjabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga mukakitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku gomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabona nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina wa kuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera mukakitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomi agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye nga amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja ankuba omusajja anvuma omusajja annangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasanga omujja wange omukulu naye nga omwami bwavaawo omukazi antigomya kyokka nga muwe ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino be bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange ansaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi ne ngenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaleseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakkola leka ngume ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 nenvaayo ate ne neekuba mu kibuga bwe ntuuka mu kibuga yenna ekibuga sigamba kibuga Kampala okutuuka mu kibuga eky'emukono ne mbeera awo nabonaabonera emukono awo teri atammanyi ennaku yannuma nga sirina gye ndaga kyokka mu kudduka nadduka kiwalazzimye n'omwana wange namulekayo ng'omutima gunnumira omwana ate ne mbeera nga ngamba ne bwe nnaagenda ne mmonona mmuliisa ekimmusuzeewa ne nfuna omwami omulala omwami oyo yampasa kuba naye yannonda ku kkubo naye nga kimu bibiri ng'agamba gwe atamanyikiddwa wa gye wava gwe nalonda ku kkubo nkuyisa bulungi nakubonyaawo okusula nga nangiranga waakwebaka nakaaba naye banange nga akyagenda mu maaso mukwate ennamba y'omukyalo ono
1: eyateeyiziro 7 45 83 3 MTN eri 07 65 61 85
0: banange ennamba eyo njagala mugikwate mugikwate bulungi kuba naawe ali ku rediyo saa zino tomanya esobola okukuyamba bwe naamalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okubanga sigaba nnamba eyo kuba nange baagimpa buwi ate ennamba eyo nentaasa ebintu bingi mukyapulezenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo nambonyaabonya nagenda nenekuba mu bbaala ne ntandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye naweereza omwenge mu bbaala teekako abasajja okumanyiira buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli wantu waasanze bw'ogaana nannyini bbaala abatakola aba alina kukugoba naye jjukira si bye nnakuliramu baagala okuteekako okukukaka okwambala obugoye obukunukidde naye ng'ate nange saabimanyiira nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini naweereza omwenge ne nkoowa ne nvaayo ate ne ŋŋenda mu wuteeri bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere emmere neefuukira emmere essuwaani zanjosa n'olumu enva zanjiikako naye ng'ate nnina okutambula ebbwa bwe lyampitirirako nga ligaanye okuwona engeri gye nnali ndikozesa ennyo ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi nagenda nkaaba nga sirina waakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nali nsula ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo ne nzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa katonda nannyamba neebaayo eyampa okumukuumira mu nju ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo nenjiiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi natembeya obuugi ne nfumba obuugi ne ntambuzanga buli wantu ku maduuka munaanywa ku buugi bwe leero bwe nfumba obw'amata enkyanfumba obusera leero bwe nfumba amata enkyanfumba obusera lwali lumu enaku Katonda teyerabira n'omunaku bagamba munaku kawama yerandiza yekka, naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeera unoga nti ogenda kwerandiza. We nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala, nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye. Yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi, ne mugamba nti nze nkumanyi, twakolanga naye ku bbaala, bbaala n'enkyogera ne ngimubuulira erinnya. N'agamba nti naye lwaki ofaanana bw'oti, ne mugamba munnange embeera yalema, emirimu gy'okola mu bbaala nagitya, naye gwe ogifunyeemu. Ng'onyirira ng'omuwala ye naye n'anyirira, essimu gyakutte ya bbeeyi nga ntya n'okumusemberera. Ne ngamba nti oba singa nnali nsigaddeyo mu bbaala nange singa nnyirira. Ne mugamba bbaala yeekuwadde bw'eti, n'agamba nedda, ndindako mmalirize bye nkola, ngenda kudda ku bbali, ngenda kunyiza. N'angamba oba ndagirira gy'osula, ne mugamba nti nze gye nsula ne bwe nkulagirira tugenda kutuuka kuba sirina linnya. Nkuumira bukuumizi mu ntunju ate ne nannyini nju tannagiyingira, kale tannamanyikwa. Omuwala oyo n'agamba nti nedda, kale nkuumira awo. Kyeyasooka okungamba nti bw'oba oli wasiwasi obuugi bwo bwonna mbuguze, totya nti bugenda kuwola, bonna ngenda busasula, naye beera awo. Mpulira ekintu ekinkutte ku mutima nga nnina okuyamba. Bannange natuula ne wansi ne ngamba nti wadde tompe sente ziri awo kasita onguzeeko obuugi bwonna. Mwana muwala yankwatako n'aziza emabbali, n'angamba nti munnange ensi kwefaako, gwe bw'onaatuula obutuuza awo nti okuuma oba ogenda kukola mulimu olyoke ove mu eyo embeera embi tekigenda kusoboka. Ate teri agenda kukumanya nga tolina ssente, teri agenda kukumanya nga tolina linnya. Sooka ofune erinnya n'ensimbi balyoke bakumanye, n'abo ab'ewammwe boogamba nti baakusuulawo balijja nga bakunoonya. Kasita onaakwata ennamba y'omukadde Nakayima, era obwedda ky'ova olabanga mbagamba nti ennamba eno mugikwate. Ennamba gye yampa ya mukadde Nakayima,
1: Airtel 0740 45 83 3, MTN 0764 63 51 85.
0: Ennamba eyo bwe yagimpa, jjukira n'akasimu nali sirina, ne ntambula n'enzira y'ewange, saada agagikubako ng'akapapula bwe yakampa bwe nakateeka mu kaleega. Naye nga ntuula ewaka ne nkaaba amaziga ne gampitamu, oluusi nga n'ekyokulya tokirina. Nali ndi awo kati ate enzira y'okubuugi, nfumbye bulungi obuugi bwange ng'embuzi z'emikono bw'ozimanyi zajja ne zisamba esseppiki y'obuugi. Kyokka mu kusamba esseppiki y'obuugi nze nafiirwa, nannyini mbuzi yasiba mu nze, mbunjokyezza embuzi ye. Nakaaba naye nga sirina kyakkola, ngenze mu kkomera, sirina kye ngenda kunonayo, sirina agenda kunzijayo, naye nga nannyini mbuzi eyandinsasudde obuugi bwange bwe bayiye, ate nze gwasasuza, mbunayokyezza embuzi ye gye saasanze ku muguwa. Nakaabira amaziga mu kkomera naye nga tekinkakatako okubanga neerwanako. Nze gw'olaba mukyala pulezidenti abampa ennamba eyo, ennamba eyo nabeera nayo mu kkomera okumala emyezi esatu gye namala mu kkomera, naye nga bampa dde ennamba eyo nga sinnafuna si mu kwenjikubira, ate n'akaseera ke baagimpeeramu ate ye bansibira. Mba tuli mu kkomera olunaku lw'enfaayo batutadde nga ndaba mukwano gwange gwe tubadde naye mu kkomera, ye olwamuzibula wano okumuddiza ebintu bye, mwalimu essimu nga mugamba essimu eyo kuliko eya tayimu, ng'agamba nti waaki olwo nkozi obusibe mbumazeeyo, nga ng'amba nti nedda kuliko eya tayimu naye ngenda wala ate obudde buzibye, osobola okunsuza? Ne mugamba tugende, bambi nagenda okutuuka naye nga neeraliikirira, ng'amba ngenda mmusuzaawa, bwe naatuuka nga nayo batugobye nga bangoba dda. Bambi nagenda okutuuka nga ennyumba yali yampa aw'okusula nga tangobanga. Nasanyuka nga nengazeeyo ewaffe. Bwe twatuukamu ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba, ne mmwegayirira ne mugamba, mukwano mpaako keeya tayimu tugezeeko ennamba eno, nagambe nambe yorwacho ojiagala nyone mugamba nedda katuzigize ko nangamba jinsomere
1: Airtel 0790 anamutano chinana musatu asatu MTN 0790 mukaganya asatu mutano mukaga mwemu chinana mutano
0: netujikuba ko ngateyitamu nga eyitamu na yenga tebajikwata oluso ojikuba ebuka ko bubusi nenyamba kuba mkwanu gwangu yali yampa ne namba ye nenziramu atene nkubira mkwanu gwange ne mugasi

0: endeta ne banziriza ne balance nenga chitufu zibadde sente nenzi kwata mukwano gwanga agenda okulaba na gamba yi nanga oba mukubire
1: Airtel 0 7 4 0 ana mutano chinana musatu asatu MTN 0 7 6 4 asatu mutano nkaga mwemu chinana mutano
0: Nenziramu nensoka ne mukubira ne mubuza ne mmuga nti omukadde nakayima buno obugagga bwange entandiko bukozesa iye kuba namala nentyamu nengamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mmaaso eyo nekikuleetera ki obuzibu nenziramu ne mmubuuza nekkaanaanye ne mmuga nti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala n'agamba sirina kyenkwagalako tandika okozesa sente zo
2: naye
0: ne munna ali awo muwe ennamba eyo tomuwa ku sente zo
1: Airtel 0 7 4 0 ana mutano chinana musatu asatu MTN 0 7 6 4 asatu mutano nkaga mwemu chinana mutano
0: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowooza nga nako tamanyi nako nti nina ennamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera mukyapresenta kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
2: kaddamuko enamba isi mutomanya omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuntu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati gyali eyo weekwate ennamba y'essimu eno
1: Airtel 0 7 4 0 ana mutano chinana musatu asatu MTN 0 7 6 4 asatu mutano nkaga mwemu chinana mutano
2: ate nno Rita kyenkulabyeko kyako olina omutima omulungi kuba tosobagamba nti kangende ku radio mbeereko n'abalaba enkoolera omulanga guno abantu omu bagamba abakweka ebyo obugagga bwabwe byebabujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano sente ze nnina naye gwe ndaba olina omutima omulungi okujja ku radio atleast oyambe oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi ne oba si bwavu kyaka mukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba wayita emyezi esatu ne mukubira essimu n'angamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
2: ngaolwedde yakuwa sente n'ogenda kunaaba bwaki
0: ng'olwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali okujjako emabega wali mu covid waabeereddewo nga osangirawo okw'obugaali nga tukukyali mu lockdown naye tolisanga kagaali mu maka g'omukadde nakayima motoka zeezaafuuka nga bodaboda wali kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereeza naye ogendayo n'akunaaza ekyogero ennamba eno ebadde ennumiriza nga seebaka tulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: Airtel 0 7 4 0 ana mutano chinana musatu asatu MTN 0 7 6 4 asatu mutano nkaga mwemu chinana mutano
0: mukyala presenter kati mu maka ga taata nze omwana
2: kagamba bakyukira ddala
0: ne maama wange eyali tanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kuba eriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe baalaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bannanga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba siggwa omuzaala tomanye nkyagenda kubeera atya bazadde banaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana na ye tofumbiza mwana atanaba kwetuuka kuba munange bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali biganye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyovola baakomaku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: eno nali sadda mu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye
2: ndabiwala eri mbali amaana nga badde mumotoka
0: kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nenda bange embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda n'ankuba embaga kyenali susuubira nga ndifunako n'omusajja ajja mu myaka gyange kuba nasookera ku bufumbo bwa kikulu musajja mukadde
1: Airtel 0740 45 83 3 MTN 0764 35 61 85
0: mwebale gumenkiriza kubanga mukolagana nange omukadde nakayima maama nkwebazanye webale kundera
1: Airtel 0740 45 83 3 MTN 0764 35 61 85
0: gwali yali munaku gikubeko neyanziza mwebale kunchaza mwera
2: kali toyanze nina okujja banange ebyo bivugambo nolala njakudda nebipya mbere bulungi mwera

0: Adisara.
1: Okay, na kuzina kakuba kefu ndebere jeuli wamuka tukeranga mbitundu vya kenyeri unanga matabagase ya abantu kumi na munana enkube yato nyejo abantu kumi na munana baluguzemu obulamu olwe songa yenkube yo wabula abantu bagamba nti kasasirono gubai wa miala nisele visinga ya leta matabago amazi negaiti ilo vunji na kasasiro ya galega miza
2: tega inawe gaita kutambula
1: so si chirunji daba iwa kasasiro mumikutu eje jitambuza amazi nisele visinga mumutulete ilo vuzivu newesanganga amazi gabu nye mkubo tuinawe tuitaga yono wenye ngude zenja ulo so fena tuinakwebe lida muteke kasasiro wa ino kubeira yeah. Siku mui wa miyalo lwa kuba mnaye obude buzi ya wambu vikola bude buachiro bude buankuba nuwa mui wa mu na mukirize misinde olusi natukida natuke wantu nabeira awo nga simu lunji kulaba kumi ya lebili ngebio so tuwebe lelemu kasasiro mumuteke wateke duo kubeira mwa mgendo kutuza zemize mgenda tulwa zendwa dezenja ulo mugenda kuta abantu nebirale
2: bibi bwachafu bwamwe
0: obayo lwe bintu bintu abiranga ngatuliranga ebiri ewala ngo mtu awulira amatabanga awulira amatabaga liyo gali monse ndaleyo ngaga simaye miyami amatabaga akozewe gatirebwe gati ngatulira biri wala nyo nayo lwo butonde bwensi engeri je bugenze maso banga buti obole dwamu amazi kati manja amatabaga gayigiro from nowhere tabeke chibade mchibuka Kampala basubuza bafebaze bafirwa center mpetere dala nenge tabu kwevo butonde bwensi odre chivira woti no siba chikasasiro no chisura mu Kigoma kati amazi aganda ndega ita ugagende kajege za tikoti kana gaja kubanga gaita olwero olwo olutunulira edda abantu abalinanye wao babedanga amazi bagalaba nenga tegali nga kati bwigali ekire kito nye kide chimu no itonge nyumba ya bulidemu no singana mtu kawe yazimbe nyumba ate kwali mwala gabazi gaida kuita ugenda ira ira singana nga wateke nyumba
2: abantu bawo buli nkuba lwe itiriranga basenguka kubanga amazi gatukira dala madirisa
0: okitegeera
2: we wazimba wakulaga si watufu
3: Ngumiza ngeta na mozinda videko.
4: Wewa lokalu vidizwa mungeri ezo zona. Kozesa Momo app. Obanyega star. Emomo kaga tano. Star satu hashi. Ogusa sulide chintu chona. Awantu ona. Onyumirobu tasarwa kwa sente zisindika. Ngo sasulide evi ntwebi kawansi wengkumye tano. Urina manyo kubeda u. Ngatoka lubirizi bua. Ago. Gemanyiga Momo.
5: MTN.
4: MTN Momo Uganda Limited. Irungamizwa banki nkuru ya Uganda.
6: Omulimi we nange nimiro yerumbibwa ebiwuke byomutawana ebira n'okusanya w'ebirime byo ng'amayenje obuwuka obuli ebikoola obuwojjolo obweru n'ebirala bingi kozesa shotgun 20% SP okuva mu Osho Chemicals atirawo ebiwuka mangu ddala olw'amaanyi galina ate nga mangu okukozesa okukuuma ebirime byo akozesebwa ku birime nga emboga obutunda ennyaanya obumonde ate ebiwuka munda mu kirime ne kungulu shotgun 20% SP apakingiddwa mu grams 10 kikumi 25 ne mu kilo okumanya ebisingawo kuba kuzira musambu 52 nsambu mu mukaga nkaga mu musambu nkaga mu 2 obachalire duka lyonna eritunde byobulimi mu gwanga Osho Chemicals quality products at affordable prices
7: tuchali bitola musawu yokusatwa program seduke
0: Yes, bila wetambula amakumbi abiri musambu zokeza watigiri saa zika kubela sawa sate zamba chagari kusa tuwe zenye kumbiri ana mtano atuloka kambareka fembo fuu mboju fuu timu kabiriti ya kwebendo wa mkua mwami chumbo salimu walimu nionzirumuwe balibali mkute katika brungi dala soko judi ya mso muli dembo fuu nse katibu kumbiri ana mtano muli dembo jufu oja muli za chitikeza watu ndeka kana tulibutula paka saa zika kubela nya e zamba chagonda kwa ro ngebele tambula kwa njofu kwa kwa atuka matibu nakuru hakusa tunoro kutano amikoja famastan big bank bakujukiza bagamba nti akasente wekali tugera kuwa nge mitwale 5.5 buli lunaku lwa kusatu no lwa kutano tugamba nti mu promotion 80 dwa chikole ku speed na mikoja pabaka binyo babaita ba standik digital au tugatibula ku lwa kusatu no lwa kutano sawa zibera 3 nedda chikaba 13 ezo kumacha alitwa tukuwe mitwale jeta na mirambiri ya sente ezo tugera kuba tuzikuweza buterevu nyoku account yo ya standik kasoro batu zemwe chibuzo ngaba tuino kubanga tuchikubuziza mbutufu bwacho atuka ati obyo nabyo teke dokola oteke dokubango ina account mo Stanbic Bank obasi chonga yunga dakujima ita Stanbic app atuka ati kwate simu yo gena mu Google Play Store downloadinga app ya febajita Stanbic bajita Stanbic app ene tonye kusimu yo olugenda kome papa ya gina kubange kuyamba okubango banking akasente kwa mchima ita mobile banking bana Uganda bondaba lyoko tetucha simbala ini mbogendo imide mula ini olinde kulikaba ntuwa sato olikula ini nga kusimu yo chisora mutina vunyo kubanga chitambula kuspidi ate katabalika atuga matika soda machibuzo fenga tukue mtuwa jetano mburi na kuloku satu nolo kutano wale kupeoza ale diobu denene gambie oteke do kubango ina account mu Stanbic Banka obasi chongoli mjiba ita Stanbic app ngo jina kusimu simu yo katokuba bisinga kucho ngoyagala jifuna bulungi nyo obajite mobile banking ngoyagala tekera ko ka sente bera ngo nyiga star 2 mwenda ne zone ash oje kuba masoko bango che yungira ko dala gabye eri star 2 mwenda ne zone ash oje kuba masoko bango che yungira ko dala juka no Stanbic Banka erunga miziwa bank nkuru ya Uganda songa tesende za customer zikume kwa deposit protection fund of Uganda kutuka da kubaka de 10 bulambira bandage kwa robu kwa kulizo
1: bigobererwa agamba tiyo mkulu ba muita byanse kampungwa ogame tino kolinyo ulidiza agamba tiyo mangida za Shafiki ogame yaliyao kunarudu gafu Masaka City Christopher Kateregoliote akatoro Rashid ogambo tiyo kasozi waguru agamba tena mgenyi Marusi uliote awe masaji ya Mkampala Sevu Mefaizo uliote awe Kayabwe agamba tiyo wasayusufu Ebukakata anawe nogawa kuliyao kusaluni ulidiza kafuma Fred ogambo tiyo esalama hilario saka mnyendo Masaku uliote agamba tiyo musajazi na Zero Pro ichama sasi mudwaniro kabikide Alex Ogambo tia ebuyamu mudwanira awo na ogame tino kolinya gama tia semakula jira diechinoni Ambrose Maogola simwe Chelsea Baruku Tadeo Luswata David Oscar na wenogamo limu Kampala awo uosinzi dokubango uliriza na muna muna maji ulirizo obudemu no mkula chama nyinyo obudemu no kembuze kukuba maduka muna ya bisede bisinga mgena mu weekend ya wamute mukola no gendo okude biade lango obudemu no sebo kede mumbozi unyumi yango mkolo guwagundi wegwanyumye wafana nyobu lunji nenga tunawe kutede zafe betuetaga kujia kugula ngeduka lijude iti obutebe bonabu likuli umutu najana kuganti netaga chino nochi nonya ngolinga anonye mpiso
2: nyinga wachose mumbozi kuka kebe
0: abadoli mkuzi
1: soko tuketeleza betuetaga
2: business
1: udemu bibyo na emuli imba
0: mbaba o mama nyabo yeseba
2: wako katonda wangu
0: ama nyabo
2: tukubuzi zako musajja wa mchala ngoli muferofelera kusimu nga choko ina abana no mukazi gola biri yango irango gira no bagambe na kujizine miri moje siri ya muka tu
0: mbaba
2: linde mudiwe na soko kubaruka naba wa
0: wo
2: mbaba
0: wo tamuli dao
2: e mukuru
0: mama nyabo nage kiza tubileko nyomu bigo ina woke doge ndo kuba abana bakulabi oli musaba sala
2: mbaba
0: kwa makatu na sabi mbini mujilo jitambuli le bulungi kome wabana bana bana sabi yaka sente kano mami nkabawe Nando dia manja saba weekend omumalirize.
2: Omubi
0: tukutumide ko nyongo kedde kusaba. Abana balabe tata saba ofuka midde wansi. Kumbo ina ogendo okuba.
2: Baba.
0: Yes ba.
2: Tukubuliza ko nyona awe munanga abajja kofiniza abafu ngoli awo nawo kedde kusaba katonde mirimo nga jesibye mwana kuzino. Kesi zine nene ngate zichatwalibwa.
0: Batwala bwa abana batoboka.
2: Bwa abana atite bo ba ko nyo sente. Nyambo nkwatire kweno kesi nene nayo bajitwale ebe. Nengo mtu chibaya ina kumara kufagu atofu ni
0: Gori okoka gawale
2: tukubuzi za konyo
0: mama nyabu wota ambuli dao mama nyabu kiza nage tubile konyo mwano wawala ngo msajia kwa suze na otio mula gamba no nengo akusaba mwe kwa seo kaserefi toso mwola nengo chwa njiku kasente ogeda vone milioni yon namba nengo nama la gamba tuwe kwa te yaka fana nyo obaka video nga kula bako mkwano wange mwana mwala kusubide konyo nga to kiza kubanga talagika mba tutafana nikadenga musoka ya kasente
2: mbaba
0: mbaya itirida
2: tubabuziza kwenye abateko mbadimu business za mwe atenga buba yambo kufuna na darabo mugwanika Emilambo gireja accident jibasosa wano nebagamba jango ogulebo mulambo gukuli bakutekere ogugo gwakafaloga oh daba leta ye tano kukulete
5: no lyo kozi jama akuje
2: ato yindo gana
8: kati mwaka bidu mwe tano ngafaba kutuwa mumuli gwempereza etuka gana no muntu wabuli jo kari ngwele rawo webali kuuliriza webali kujie kumilako
9: radio budu radio yo muntu wabuli jo.

0: nkwaniriza ku radio y'omuntu wa bulijjo, radio Buddu 98.5 ne ku www.radiobuddufm.com ali mitala wa mayanja. Edekikazi zino ziri 15 ze zakaita ku saa 4 ezenkya ya leero. Webali kuuliriza yonna gy'osinziira tojjanga okwo. Abatugoberera ku mikutu gyaffe ku TikTok temujjanga okwo. Mikutu gyaffe gyo bw'ogituukako bw'osangako live, sharinga, likinga, followinga, ate obulamu busobola okubanga butambula. Ate era osobola n'otugoberera ku Instagram, ku X ne ku mukutu gwaffe ogwa YouTube, osobola otugoberera obulamu ne butambula. Njagala okulamusaako gwawuliriza, webale nnyo, webalire ddala okuwuliriza. Tojjanga okwo, kyokola kya maanyi, kya bbeeyi era kya muwendo. Tukwenyumirizamu naddala mu myaka gino 25 ejja radio y'omuntu wa bulijjo. Webale kuwuliriza era webale kugoberera. Abalwadde mbasaasirako, afiiriddwa ababo nkusaasirako, ayina ebirungi by'otuseeko nkwozaayoza, yogayoga nnyo nyeni ddala. Olwaleero lunaku lwa baraza, ennaku z'omwezi ziri nnya, omwezi ogw'okutaano omwaka 2026. Omwaka nagwo tukutwalaganya, kubanga bwe tumalako ogw'okutaano guno tugenda kuba ate tuyingira omwezi amakati g'omwaka 2026. Nze Sonko Jude, muzukulu wa Kisolo Omuso, programu twezimbe. Essaawa eno esooke kutuusibwako ekijimusa kya Sativa. Sativa kijimusa kyegulidde erinnya mu kujuna omulimi abakifuyizaako ku birime byabwe. Bakitendereza era bakyogerako nti wamma ggwe kituufu ddala. Ekijimusa kino ekya Sativa bw'onookiteeka ku mwanyi, tezigenda kola flower abortion, tezigenda kuyiwa bimuli. Ekijimusa kino ekya Sativa bw'onookiteeka ku mwanyizo, zigenda kubala era zigenda kwengera nga ziri uniform, si kwengera bibondo bondo. Sativa bw'onoomuteeka ku green paper, ennyaanya, watermelon, ebirime ebyo bigenda kugejja. Kati mwe abalina bu watermelon obukuukuula, ka watermelon ne kabeera ng'engumi, teekako ekijimusa kya Sativa kigenda kuyamba. Sativa ali mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetooloola eggwanga, era mugende eyo musobole okuba nga mwefunira ekijimusa kya Sativa. Oba mukube ku ssimu eya 0786 383 saako 0755 330 1733. Ojja kuba oyogera n'ekijimusa ekyo ekya Sativa. Genda okifune, ogenda kubanga weeyagala era ogenda kunyumirwa. Olunaku luno lwa baraza tutandikira mu kanyumiro kaffe akaagafa mu butale, era wano we tuba tutunuulira ebbeeyi y'ebintu nga bweyimiridde mu bitundu eby'enjawulo. Tukutaase oleme kubbibwa, kudondolebwa, ate naawe bw'oba musuubuzi okimanye nti tukutaddeko abiri, oleme kudondola.
1: Manye bei y'ebintu nga bweri ng'owuliriza gafa mu butale wano mu pulogulaamu twezimba nga gakutuusibwako ku nkofeedi. Abakukolera ebirungo ebiyamba ebisolo n'ebinyonyi okukula obulungi, olwo gwe n'osigaza kimu kyakuyoola mu simbi. Kati nyumirwa ebirungo okuva mu Nkonkofeedi International. Ebirungo bino bifuna okuva mu maduuka gonna agatunda ebyobulimi ko n'ebyobulunzi mu ggwanga.
0: Awo atugoberera, oyinza otubuulira n'otubuulira nti ewaffe bigula bwe bitya, ewammwe eyo bigula bitya, ebbeeyi y'ebintu eyimiridde etya, bbeeyi etambula etya, biri bitya. Wetuukidde olunaku olwaleero, ampuliriza, njagala kutandika kukubuulira nti ekimu ku birinnyisiza ebintu kwe kuba nti amafuta go gali waggulu. Era wetutuukidde olwaleero nga waliwo amasundiro g'amafuta wano mu kibuga Masaka, nga bw'ogatuukako bakubira bukubizi jambo, bakusiibula busiibuzi ng'amafuta tebalina. Kati ate abalina bagatundira ddala bbeeyi, bbeeyi y'amafuta nebanga ereese obuzibu. Ekyokubiri, ng'oggyeko ebbeeyi y'amafuta ate amakubo nago mabi, engeri enkuba gyetonnye wava ebintu naddala ebirime, ebbeeyi egundi amakubo mabi ddala, kati kyo nakyo kirinnyisa ebbeeyi, ate wamu nno nekisala ebbeeyi. Ekirala, obwavu bungi, obwavu bungi, era ebimu bye mulaba bigudde ebbeeyi bigudde lwakuba nti obwavu mu bantu bungi. Abaana bawumulidde akaseera katono ate balina okuddayo ku masomero, ng'ate n'ebyokukolako ebirala nabyo bingi. Kakati ebyo bwe bibeera bwe bityo, kitegeeza nti ebbeeyi y'ebintu nga bw'eri gisuubira okuba ng'erabika nga bw'otasuubira kulabika. obato subira kulabika angabwe ina kulabika. Kale, katubitunuri le tulabe wano mbutale, obwenja ulo, mbutale obwenja ulo. Kansoke mkuburi le kumafuta. Amafuta petroli, mumasundi la gacha alimu ensa, wano Masaka waliwa masundi lo gali inga asatu, ana, go okuchanga bogera nti amafuta gali nye, babade tebana kala muka babade batambuli wa kutano bisatu chenda, na yolo wairo webukere denga biwa li nye, ngana waba ingide tano lukaga, tano runana, chitegeza kakaga baka lumba. Kakati amasundi la malala, go gabade gali nyada, ngagatu nda wakati we tano runana na kakaga bisatu, na yu waliwe na agali nye, agali kusirinji kanana, kasambu, chokate mu misoso jebi ya reyo, mobusundi lobuli ya yobopampu, bobuli nye nebituka nekukenda ulukaga, nekumotualo. Owe ute utunda petroli, dizero, naita ya ukananyo, bali mu tano, bitano, tano lusambu, kakaga bibiri, abona wawe batyo, webatambula, na dala kumafuta ago. Kakati, betuvu wako kumafuta, kasori mchisera chinagula wakati we sirinji olukumi ne sirinji olukumu webi tano kilo lukumi kulukumi bitano kasori owe mpeke omukalu oburungi muri muno abamu angula omukade n'omupya na yenga kasori lukumi kusirinji lukumi bitano echono chile tera kawungo kubanga kagula wakati we sirinji mkumi bili mubina okutuka ku mkumi satu mkumi satu katuka o akawunga ngakafude ku mkumi bili mubina biri bitano, biri rusanvu, ne sirinji yonkumi satu, oluwa mafuta. Ebijanjalo bya nambale, bigula katue sirinji yonkumi biri mbitano, ne yonkumi nya, biri bitano kukumi nya, oye nambale, atebi nyebwa, bigula katue sirinji yonkumi tano, ne sirinji akakaga mulu sanvu. Ebyo binyebwa, kale nobobo omerwe binyebwa, nga mgana nge Dennis, wa YPA, binyebwa nga mgana nge Sanja Brian, binyebwa boba dobi omerwa, awoino bigulira sibisike sikisekule sikine kinyige ekinyebwa kakati omuchere super kile tandikira ku 15 mu 5 gwali nyemu wiche wedde gwabadde mu 15 mu 4 5 bina kakati guli mu 5 5 ne 5 lukaga banafa ba confid bibatusaka kanyomero kano gwampuliriza era njagalo kutegeza nti confid bakulindiride boboli mulunzi bakolagana nawe ne mulunda atene mbisoro kubanga mbitegera. Confid bakugamba batya. Bakugamba nti bakuletedde egg booster fortified gwomulunzi alunda ebyamaji ne meat booster fortified gwalunda ebyennyama kale no weko atibanafa ba Confid muganda wange. Togenda kwejjusa na katono, togenda kwejjusa na katono mu mbereyo. Kakati maduka gonna gatunda emmere y'ebisolo n'ebinyonyi banafa ba Confid ogenda bafuna basobola okukuweereza. Bwe tugendako ku ntungo, abalime entungo, sim gwe ngamba, entungo nazo kire eri ku siringi 15.5 okutuuka ku siringi 6. Kangendeko mu katale wane Masaka tulabe ebintu nga bwe biyimiridde. Mu katale Masaka, pulai y'ennyaanya egula katu siringi 18, 17, 18 ne 25. Eyo pulai y'ennyaanya, green pepper ensawe gula katuwe sinje mitualo munana na kumina ogumu. Obumondo buzungu ensawe eri kumitualo kumina esatu kukumina munana. Butungulu kilo egule mkumi satu mbitano kunya bitano. Chisinziro mutindo gwabyo French bean. Kasawa kakira abili mutano baka tunde mitualo ena. Ataka kira atano kaingire mitualo mukaga kumitualo munana. Emboga zita andikira kusirinji lukumi bitano zibu zemu okutuka kumkumi satu. Watermelon egula katuwe sirinji enkumi bili. Ne sirinji omutwalo gumu ne kitundu kye tutumula agula katwe sinji omutwalo 15 omutwalo ne mitwalo ebiri balugubwali ne ndagwe nganda nayo bwetu bweyimiride avocado aweze ye munji koka kati ye kyebitano bakikuwa no lya kedo na yingi ensawo bagitunde mitwalo musanvu ku 8 ku 10 na gumu obukopa bwo na we naku zino bubuze kilo bagitunda luku mu 10 kitegeza ati akasawo akakire 10 obogenda katunde mitwalo 10 na gumu mitwalo 10 na gumu oyoyo over kedo ebirala mukatale Masaka ebugalinji olomu nkube ene buga dodo binji olomu nkube ene tonya na yera tichigana bobo ya galingande nene 13, 15 ateno omutwala kaganda katono koba katunda sirinji 10 ne sirinji ebitano michungwa jigulensa wakati we sinje mitwalo 18 ne mitwalo 25 karoti mitwalo 15 ku mitwalo 3 ate obutunda Masaka wafwe agula katwe sinje mitwalo 40 ne mitwalo 75 ate ye Maokota agula katwe silinji mitwalo 25 ku mitwalo 45 bwe tugenda ko mu birundibwa bwe tukeredde olunaku olwalero ngenkoko breira eyo mwezi ogumwe gulo mutwalo gumwe 13 nogumwe kitundu ate eye miezi 2 3 eyingidde mutwalo 3 kwesatu kitundu ena creator zozi gula katwe silinji emitwalo 3 2 kitundu 3 nokudda wagulu eyo zeze creator mwezi kyo weziri kakati ate we tutunulirako bwe tuba tutunulide ko ku enkoke ngando baze tuite Nancy ezo zozi gula katwe silinji ziri wakatuwe silinji mitwalo 2 n'ekitundu ne mitwalo 5 enkoko jituita waluka gempanga dala ne wabaguza kate mankonge akoko bajja kaguza mitwalo 2 otambule weyagale etoke enkota eri wakatuwe silinji mitwalo 10 n'ekitundu ne mitwalo 4 emiera batunde 5 silinji 10 oyono abataguziza bobi waliwo na batunde 4 silinji 10 emiera muogo kasavwa gwe ngamba Ensawe gula katwe sinje mitwalo n'ekitundu ne mitwalo 8 lumonde na ye munji akatale tekalabika gule ensawe wakatwe sinje mitwalo 5 musanvu ne mitwalo 12 mabika ko wali wali abadde wa bay emiyembe jjo joyongedde okubula era baguza muyembe gumwe 13 bwe baguziza mu kalengo bayinza okuguza wakatwe sirinji baguza wakatwe sirinji 15 no mutwalo ejo je miyembe Amata litegula silinji 16 ne 12 agugemata omuzigo ogwo gulemedde ku mitwalo 2 n'ekitundu kilo waliwone gwe bateeka muko ku menvu mugwegendereza ekibumba kyente kigula wakati we sinje mitwalo 2 n'ekitundu ne mitwalo 2 mukasanvu enyama yente bagitunda gumu kanana bakakanye ne mitwalo 2 ate ya mutambuza dembe eri wakati we sinje mutwalo gumu 12 n'ogumu 4 enkoko kilo abagitunda mu kilo bajitunda omutwalo gumoka kaga ate byobwe bitwe biri emwanyi bagula omutwalo gumu mulokumulonana kase gumu biri bisato ate kiboko kire eri ku 5 bina kakaga bibiri kisinzira ate mbisi kilo bajitunda 12 mu bibiri endebe eri wakati we silinje mitwalo 3 mukanana ne mitwalo 2 ne mitwalo 4 mwenkumi biri bwebitebwebiri ochali ku radio y'omuntu wabulijjo radio Buddu ebyo byo bwebitebwebitambula mwebali kugoberera mwebali kuuliriza temujanga okwo mwebali kuuliriza sinika corrections mwebali kuuliriza radio y'omuntu wabulijjo n'okugoberera radio Buddu omugana nge Dennis naye mwebali kugoberera mutubulire wamwe yoyo bigula bitya kakati njagala kugula osimu mutubulire wamwe yoyo bigula bitya esimu ogenda kuita ku 0752 9888 955 ne ku 0785228 akawunga kabuddu supatika genda kujuza gwayagala okulya kawunga ngo bitegeera byolya nonya buddu supamezi fla kawunga kalungi ka mutindo kali ku mutindo gwa nsiyo natenga kakolewa wane waffe Rona Agro Business Center SMC Limited kabale bugonzi ye kakola akawunga kalimu ebirisa byonna byoyina okusanga mu mmere tekabola muto ya domukulu ate n'emyaka tekajibola ko teka kitunulamu bwotuuka kunva tekabola nva osobola okukalira ku mputa osobola okukalira ku bijanjaalo bwoba oyina ekinyeebwa kinsanyuse ate n'ennyama kawunga tekagenda kubuuza bibuuzo ku 0705 9888 955 akawunga ako tugenda kakutuusaako wonna w'oli Radio Buddu wanji sebo
2: mukadde wange kyonkuki tuweereza
0: weebale kuwuliriza kayabula
2: Nabutongwa gye mpangaalira
0: mu disitulikiti ye Kalungu
2: weebale nnyo taata akati webukeredde soko jodi ebintu ofe gadde ntamudemu ebiti
0: yes
2: natuuseeko ku balimi ab'enjawulo abalimi ab'enjawulo bategeezezza ebintu byengedde okugwa oba okusinza embeera y'obudde katugeze entula z'omunnaye yeziri mpitirize waffe Nabutongwa
0: yes
2: ng'akataasa obukeedde kali mu 13 ate waggulu ku mudaala ofuna ku nusu 10 akaviira kajjudde kakati munaye nengerako okuba emboga emboga zo zawulidde eddala ewaffe Nabutongwa wano
0: Kitofu.
2: Wajifuna kumudala. Urukumi mbitano kukumi biti. Iwa nene burunji. So mbila kukubama toke. Ulisingana kumulini. Aumbate kiza murusuku. Imituwa ujibi na chitungu.
0: Okay.
2: Iwa dene burunji ngalie gasa. Udatu ingide mtuwalu isatu na chitungu. Mtuwale ina. Kakati muna yyo ndizi. Ndizi ila ulide dalokali zewa muho. Ufuna kakuta akali mido mungi mnenga gwebu mnangi wakato nusu wakanaana kunusu wakasamu
0: okay.
2: Eche chua kwe chengi dobu mungi kumudala chuka kukumi mbitala kukumi biri sukali tuwa hitu mnira kukumi nya wamu satu bitano
0: okay.
2: Umutuwa sabu mchisiza gwegala wegala ugwe nya jeguli gwe tano waka kakaga itaya mtu tijifuni ya kunusu wakasamu na kanaana tozi ya kaunga kaka sori kukali mungi bitano ataka mwogo kaini dolukumu mwevitano
0: okay
2: kadi wakusanko judi ya suru kufunia vila mwungi kata
0: wibali nyoka ya bula inabutongwa Aisha wa Ali abuzi zanti ya tebu waise bwaise mchisera chini bwaise bayi dhawe si mwungi nyo na yolo okuma mazi kati mjali mibu wa manji bamo sima iraba mba mjia yonga tanakula kati wetu jide kumpewa nga atandikibu wako mfuna kumkumi biri biri bitano sato kutukira dala kusinji nga kakaga chisinzira ya gejatia mumbere yosegu ya Ibrahim Obi webali nyobali dalo kugoberera redi ya yomu ntu wabuli jutulino kujaguzi miwaka makumi ya biri mwetano mtu kumi ya mtu uliriza mwebali kanso kenzi jabu baka bunonzi jetu ya yongero kunyumia ate tuongere okufune beye yebi ntonga buwegula tovao
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye Radio Budu, Radio Yomtu wa Ulijo.

0: angaliwa kuokusa sula ya miezi chikumi abidi mirambirira kuba kunambetali ya kusasulira noti munana noti noti bibili atano ukumanye bisinga wo omugano guno bukomanga asatu ugomukaga Stanbic Bank irungamizo wa banki kuru ya Uganda sente za wa customer zikumibwa chitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda obutukira dda ku bukadde 10 amateka no bukakulizo bigobedirwa
1: kinyumirwa MTN voice bundles ezijane dda chikantoko okukubira mikutu jona mu Uganda okugule dachi kazino, nyiga star chikumi, star bidi, stemu hashi, olondeko daide bando, obako zisa my MTN app, ofune dachi kama kumiana, kunusu lukumi mchikumi zoka, emboze gumite, wetu gedila wamu, tuwali chitulema, MTN Uganda, elunga mizu wa Uganda Communications Commission.
2: MTN.
1: Sawe mupaka bili ya sechilo, buli wakubi yoduwa buli wiki.
3: Kasi ajuma runga buli jo, echivina chafechewa chigude wa mazima gebi ufuzi sawe mupaka sawa bili ya zore gulo, buli wakubili.
1: Kukuba tochi, nukwe kenenye songe zenja ulo, ezifa mugwanga.
4: Waliwe chintusima tagamba bantu na chonga wechiri, nti evivina vyo ufuzi, waliwe vitandikibu hao, nembo mwini mugwabe vize kule visa bili ya galo buhinza, bili humbu kwa.
1: Echivina chibi ya mazima gebi ufuzi.
4: Omuntu ya galo kubeira moyo kwa gwanga, obagu olama ngomwana, mugambe achalile vintu visatu. Gendo uchalile chintusima ita. Ekomera gendo chalie chinchiba ita edwali gendo chalie chinchiba ita enta elimbo graveyard bomala okutegeera ebintu ebyo ovamu okwerimba kubanga obamaze okutegeera the essence of life obamaze okutegeera amakuru gobulamu
1: tugwe mu kibina kibyamazima gebyobufuzi tojiswanga buli wakubiri sawa mu paka bili zakaongezi wanu ku radio buddu radio yomuntu wa bulijjo Oli wakati musawe yokuwili ya program tuwe zimbe wano kredi obudu
5: Oichari kuyomu ntu wabuli jo radio obudu eda chikazi zino ama kumi ya wili ze zaka itakusawa etano tulimu program tuwe zimbe sawa ya kubili sawa ene yokuwili itambula paka sawa zigenda kubela sawa mukaga wengendo kwele kereleza atente katika endala zisobola okubanga zikuongerayo kakati ampuliriza nga tukyatunulira business za fezine ntonotono abantu business zo bazikoze banje bazikoze nayo kunonyereza kulaga nti abantu ebitundu 3.5 ku buli 10 be basobola okuuma business zaabwe mwaka ku mwaka nga yadde ziba zisese tuseemu ko butonotono naye ate nga zisigala ziyimiriddewo kitegeeza ki nti ebitundu 6.5 ku buli 10 ezo businesses ziyo gira dala choka business ebitundu 15 ku buli 10 ezo zo zigwa buli mwaka ndoza mu kitegeere bino byemba wa musobolo bili reflecting ako business nyingi zigudde ezimu wezali tezikyali wongovudde ku bine bya trade order naye ngezimu wetukidolo nako olwalero nga luliwo wasanga saloni kati waliwo boutique kitegeze boutique eride saluni, saluni ya vao kakati okukume chifana nyicho mwokolera bikulu nyo ekisooka nyagala tuogere kunsonga zino sato abamu bwebafuna ba customer ne bayitirira tebafayo kumanya lwaki ba customer bayitiride mpe ekyokulabirako nnyo ekyo ebyokulya nti osiika kabalagala ne munna asiika n'omulala asiika gwe botafayo kumanya lwaki ba customer bangi nnyo ewonga ate mwena musika kabalagala eyo yemu ku nsonga ziremesa abantu okukuuma brands zaabwe ne erinnya lyabwe oli mutimbi wa ku mukolo nga buli mukolo baguwa gwe webuuze lwaki buli mukolo baguwanze kati ekirunga ekyo ekikulimu oli mwogezi wa ku mikolo yogerera mikolo buli weekend banno tebayina ekirunga ekyo ekikulimu chechi kukola noga anti yeye brand kakati abamu temufayo kumanya bintu ebyo musobolo bikuma mu binywerereko era bwe mubivaako mufundikira ekirunga ekyo kibaweddemu nga business zigwa kakati ekimu kubigenda okuyamba okukuma business yo ne brand yo kwe kusoka okumanya brand ye abantu kiche bajagalako bwe baba jagala era baba tebajagala bwono omanya lwaki tebajagala no correctinga ekintu ekyo opposite wise bajja kujagala kakati okumanya kye bajagala ko ne kibatajagala ko kigenda kuyamba okuma blandiyo ekirala abamu tebagoberera butale kyebugamba tulina obutale bulinga nyimba olwaero oluyimba luhitinga enkyano olunonyanga tolulabanga tiwakyali aluyimba kati n'obutale bwebuli webuli luli ngesati ekuwa ekikalu ne gento gyebakuba ekikalu empale nga zikola nnyo olwaero osobola okuyimirira ku street notalaba abantu kumi bakubye ekikalu kitegeeza kyensi ekyuka n'ebintu bikyuka luli ng'abantu sabbuuni anaaba gwe boozesa olwaleero boozesa sabbuuni abantu bangi nga ye sabbuuni anaaba tamwozesa emirembe giri nga bw'ogenda mu woteeri oyagala bakwawulira emmere n'enva ennaku zino ndabyeko ng'oli tayagala bagimwawulire baagala bagatte wamu kakati ebintu ebyo nabyo olina obimanya nti obutale ki kye bugamba akatale bwe kakyukakyuka kubanga enswa bw'ekyuka amaaso naawe envubo yino zikyusa ekyokusatu ekiddirira ekisembayo abantu bangi bakola ebintu bingi ne biyitirira nga tebalina kye bamumanyiddeko badde ntunuulira wano mu kunoonyereza nga kulaga nti bw'oba okola brands 15 nga toyina gy'oconcentrate nzeeko oyinza okulemererwa okukuuma 15 zonna it's better no concentrating akunya n'omanya nti zine nnya zo nzikoze bulungi nnyo ziri endala n'ebeera nnyongereza akasemberayo ddala abantu abamu bwe bava bwe bakulamu batta omutindo quality efa bizinesi yatandika ekola bulungi sabbuuni ekola bulungi ebizigo ekola bulungi chapati ekola bulungi efumba bulungi emmere nga bakasitoma basikiriza era ne bajja bwe bamala okujja ne compromising omutindo ogwo abamu bongeramu ne ku sente naye ng'ate ne sente zebongeddemu omutindo si mulungi nina mukwano gwange twadde twogera waliwo eddagala lyalirimu lya muddo lyajja ne litunda nnyonyonyo abantu ne balitunda nga litwa kati yangaye nti ate kati bw'ogufuuyira bufuuyiza mu miruzi entono nga luli tegutta kitegeeza kinti waliwo compromise mu mutindo so ebintu ebyo bina okuzuula abantu kye basinga okwetaaga ku brandiyo oba ku byokola okuzuula kye bataagala ku brandiyo okumanya ekituufu kyokola n'okukuuma omutindo n'okutegeera akatale bw'okwata ebyo brandiyo jjagikuuma ako ke kaleero kati katugende mu mbozi yaffe ne mwami John Sansa abantu bangi mubadde muŋŋamba nti luli bwe twayogera ku sabbuuni mwabulamu omusomo guno ngukomerezaawo mmwe abakola sabbuuni onyikire ate bw'onookolera practicals ojja kuba otuuse tutambule nkwagaliza okuwuliriza okulungi muti gwa sabbuuni guli ku 14 okutuuka ku siringi 7 olwaleero kisinziira
2: sabbuuni ono w'emiti nga bwe twayogera akolebwa ebintu ebikulu bibiri abasavu oba butto ate n'omunnyu guno oguyitwa sodalai naye nga mu nteekateeka yaagwo omunnyu guno tuguggya mu kirungo ekitibwa caustic soda ekibeera mu nkola ez'enjawulo ekimu kibeeramu mu buweke obwetoloovu ng'ekigimusa kya urea ate obulala obubeera nga busonko naye kyonna kyonna ky'okozesezza kakufuna kiba nga kiri caustic soda kisobola okutuyamba kukola omunnyu gwaffe ono oba solution eno enaatuyamba kukola sabbuuni ng'ekirungo kino kyekitta n'obuuka mu sabbuuni ate kyekikulu mu kutukuza sabbuuni kakati ekirungo kino tukiteekateeka tutya tuddira amazzi gaffe ne tugateeka mu baketi yaffe eri gye twayogerako baketi erina pulasitika omugumuko pulasitika oyo atamala gakosebwa bugumo era baketi ezo nga baketi zitunaabiramu awaka nga baketi zonna zonna ennene zitusinga okukozesa awaka tusoosaamu mazzi amazzi gano galina okuba nga mayonjo gayinza okuba gakubowa gayinza okuba amazzi gonna kasaba nga amazzi gano mayonjo naye gabeera nga amazzi gano gonaakozesa okakasiza ddala nti amazzi gano gava nga sena ku nsulo eriko amazzi ge bayita hard water agatammuka nga tuteekateeka sodalai waffe wandimaze gafumbako waakiri kubanga tetwagala sabbuuni waffe akosebwe kummuka bwe tumala ambazo akaenda kumanga gaoze bulungi obanga gadde hard water agabuli jogoza abantu omaiti gankuba obaga mugga take up test mu bafu oba mu bucket ekaluba ngumuko tutekema chirungo cha fiche ni cha caustic soda ngatwe yamba nechi nakuma kafaka itwa hydrometer tupi mama zigano okulabi kanti gatuka mu percentage omuntu yaniga eno 25 to 30% ndi amazzi gano edugate kama kalungu akuma kafika obaka glass ka hydrometer abirenga amazzi awo tigasukka ne gabira 25 ku 30 sabuni oyo abajja kuvambulunja abalaga nti sina byuma sina chi ekifana nkiri chi mu kilo nya ezamazzi tutekamu kiremu ya caustic soda ajja kumubuza ati atamazzi kupima mu kilo iye olokuwa mimitije sabuni tujipima mbuzito ne awulicho tukozesa tukipima ebisingira ddala tuwipima mu buzito tusobola okumanya kyetaddemu kiki tunajjamu kakati bwe tugateekateeka obulungi bwe tutyo singa oba onaakolerawo sabbuuni nga wakatabula caustic soda ono omukolamu soda lye oba kituyise caustic soda solution ate awo ojja kwetaaga naye ka thermometer akuuma akapima ebbugumu kuba ebbugumu lyaffe teryandisusa 39 singa oba onaapima 39 mpaka wansi ili bugu mwaliba limala okulabika nga sabuni wafe ajja kolebwa akwata bulungi kwanga kitemesa sabuni okwata bulungi olu sinajja mwe obusejja sejja oluse kitu tuchigoberera we wao na amasafu ge tunakozesa tuino gapi manago ngato ya amisa kuma kano ka thermometer okulaba anti we butuma tunakolerawo amasafu ga twagabu gumya tuino kunonye bugu meryo elita sukka degrees celsius 39 tola nti muntu bugumoli libera 37 kwasa tumumusanvu sabuni somuka kwasa tumumunana tosuka 39 okudda wansi echo chetusoka okuteka teka tuma kuteka teka soda la yuafe na abira wali so nebu omukola na mara omwezi mulamba wa mwaka mulamba ogendo jja kompola mpola nolo kuba twalo abantu abakola yagala atawulirewo insonga lwachi tuingiza we byuma bibiri hydrometer ne thermometer yakwetegereza echo butuma lokuteka teka solution ya feyo chetuddamu okuteka teka ge masavu masavu gano ogabu gumi yako so gani ogati ko butesi musana tusolo gati kako bugumo atukoseza esigiri gas oba masanyalaze ekikulu kasita kibanga kituwe bugumo elisolo gasanula tetusika tetufumba masavu tugasanula busanunzi batumala tugenda kwata ebyuma bya fitu nakozesa web box jifuna atabulira musengamba nakozesa chuma kibaita echa table cutter ne molder box kwata molder box ya feno ne tufuna yo kabutto oba ne tufuna yo white oil ekirungo kitwayogera ko luli nga tuyiga ebizigo ne tuchisiga mu box muno mutunakolera era box wenu wesembira singa box eno ze tusinga okulaba molder box ezigenda ezikozesa wawamu ezikola wawamu ne table cutter tezibera ko kintu kya kisanikira wansi kivako wagulebera nsano kuli nga wansi ceiling eyo ojiteekateeka obulungi ojja kufuna yonga kandi kino kivere ekiddugavu ne bivera ebiddugavu okisaleko ekitundu tundu ekyenkanankana ne box wa muntobo yayo kavira ko obusosayo muntobo yokka awasigadde mu box mu bisenge byambuka tusigewo kabuto kaffe sabuni wa phone abenga ajja kuvaamu bulungi ne tukalubiziddwa na kuono na chuma kasatu okuteeka ekyuma kyaffe ekiddako kiba kutandika birungo byaffe bitabula ne tutabula tutya ebirungo byaffe kavuna kibanga twamaze okuteeka teeka soda layi waffe nga n'amasavu gaffe twagasaanuusizza ne tugapimanga ebbugumu terisukka degrees 39 celsius kitegeeza tuba tulina ebirungo ebituufu okubanga bituyamba okukola sabuni waffe nga tunaatandika kutabula njala tumanye emigaso gya buli kirungo kyetunaakozesa olunaku olwolwaleero ekirungo ekisooka ge masavu amasavu nayo galimu ebika olwaleero tugenda kukozesa amasavu agava mu kinazi tunakozesa amasavu abiri agava mu kinazi agamba gaita palm kernel oil agalawa gaita palm oil masavu gano igatuyamba okuwegatta n'omunnyo guli okukola sabuni era mu butuufu amasavu n'omunnyo bintu bibiri bisobola okukola sabuni ow'emiti naye olw'okuba nti waliwo properties watulina obulungi otwagala mu sabuni bumweyongereko yensonga lwaki tugenda kugattamu ebintu ebirala era nga bwolaba maama oba ofumba enva mu butuufu ofuna ekifi n'amazzi ennyama oyinza ozifumba naye tuteekamu omunnyo envaze yongera okunoga n'okuwooma. Otugattamu ennyaanya, akalosa keeyongera. Atuta kama kanzali kiyitirira. Kati naffe bakola sabbuuni olw'okuba nti amasavu n'omunnyu guno ogukola sabbuuni byokka bikola sabbuuni tebimala, biba ng'ebibulamu. Ensonga lwaki tugenda gattamu ko ku birungo bino ebirala olw'emigaso gye ngenda okunnyonnyola. Kati omugaso gw'omusavu kye ki? Kye kimu ku birungo ebikulu. Nga wato kirina, tewali yayinza okola sabbuuni wa muti n'akulimba nti yamukoze nga talina masavu. Weewaawo amasavu agamu gabowolebwa. Ensonga lwaki gavumenti kati yakubiriza abantu balime ennyo ebinazi? Awo ebisobola okudda kwabivaamu ebintu nga bibiri ebikulu n'ebirala bingi, ne kati tutunule ebintu bibiri. Amasavu gano tukuna okukozesa okola sabbuuni, ate n'amasavu agakola butto gwe tuli. So amasavu gayite butto, butto wa miundi ebiri gwe tugenda okukozesa, gonna makulu, palm oil ne palm kernel. Lwaki tukozesa bibiri nga tuwandi bade tukozesaako kimu? Ekimu palm kernel abeera wa bbeeyi nnyo ku katale ebiseera ebisinga okusinga ku palm oil. Bwe tufuna balansi y'ebirungo bino, kituyamba okuba nga sabbuuni waffe ajja kubeera ku bbeeyi ensaamusaamu, n'oyo kasitoma gy'anasobola okugula anaffe tusigaza ku magoba. Era gw'ogagatta n'omunnyu gwe tunalaba gwa caustic soda solution, iyo saponification process oba kukola sabbuuni kuba kuwedde, ne tunagatta mu bino ebirungo ebirala olw'emigaso gyabyo. Ekirungo ekyokubiri, wungalo oba tibulo oba sirezi, kirungo kye kimu era twakiyamba wali nga tukola sabbuuni ow'amazzi. Kirungo kino lwaki tukyese ne mu sabbuuni ow'emiti? Kirungo si kya bbeeyi nnyo ate kireeta ekyovu. Mpuliriza bulungi awuliza waffe manyi njala munkwata bulungi sagala bintu zaamu. Ebirungo bingi ebikola butto ebyongera ekyovu mu sabbuuni, naye ng'ebimu biba bya bbeeyi muko. Hati wakola sabbuuni waffe nga si wa bbeeyi nnyo ng'asoboka ate nga amuka. Bw'okola sabbuuni ne caustic soda solution ne n'amasavu oba butto, sabbuuni amuka. Naye olw'okuba competition ewebeera ku katale nga nnene, oyo twetaaga tuwongereze kunaffe ku kyovu kyaffe. Kifaanane nga kampani eri gye weegomba nti sabbuuni waayo baaba amuka. Ensonga lwaki tugaseemu wungalo. Ekinunga ekirala, twetaaga langi. Langi eno ebeera mu bika eby'enjawulo. Oba nga okola sabbuuni omweru, waliwo langi enjeru eyitibwa titi, kiggwayo nti titanium dioxide. Langi eno eyambako okwongera kukwerusa sabbuuni. Weewo we mukola nga sigitadde emira sabbuuni abeera mweru, netabeera mweru nnyo, oluusi abeera wakigubaguba muko. Hati ogiteekamu kakala akamwerusa kyongera. Oba yakola sabbuuni wa bbulu era ofuna kala eya bbulu, naye ekyokwegendereza kala erina okubeera ng'eri solvent kala oba ng'eri oil based kala. So si buli kala gy'onasanga nti ne yensansa tennyambe, kyekibuuzo nkizzeemu, yensansa tejja kukola ne langi endala. Era langi zino wandi ziggyemu abo bennyini abatunda ebintu eby'amakolero. Ekyo nga tukimaze, twetaaga ekirungo kya kaolin. Kaolin powder ama mita kaolin clay, kirungo kiva mu ttaka. Era ono mu Uganda kyekimu ku birungo ebiva mu ggwanga, batandise okibanga bakisima, batandise okukakasa nti eby'amakolero tulina obyongeramu amaanyi. Era nawe jjajja wa maama gy'oyinza obanga ennimiro yonna gy'olimamu ebijanjaalo ng'olima ku kaolin waggulu, naddala balinamu ebisenyi ng'oli ku kaolin g'olimako, nga wadde olina obwagga bwa buwumbi na buwumbi naye g'olimako ebijanjaalo byokka. Naye kale kaolin abeera alina okuteekebwa te, olw'okuba nti nno ensi yaffe tugenda ebyamakolero tubikuza bukuza, kati waliwo ekyetaagisa omuteekateeka kubanga atuuka ku katale akeetaagisa. Lwaki tumugattamu? Ekirungo kino fiira nkijjuliriza. Tukiyita ekijjuliriza. Oba ngambe nti singa omuntu ayinza kubanga waliwo twagendanga kutunda bakuwa amata, abaana babo wange kututwala kutunda amata ate ebikopo bibiri nagala yafunemu bisatu. Kati ngaddira ekikopo nakyawuzaamu ebikopo bibiri nabyawuzaamu nabiteeka mu bikopo bisatu nga byawuzaamu najjulirizaawo amazzi. Kasoma agenda kujja mama gundi kwete nga teyama mwanyweseza amazzi mangi simanyi lwaki naye tujja kigobe ogenda okukwata omwana abadde atambuza amata ng'abadde ajjuzaawo. Kakati ekirungo kino ekya kaolin kikola mu mbeera efaanana bwetyo, yadde kyo tekyonoona ate mutindo gwa sabbuuni. Olwokuba kyo kyalayisi ate kizitowa nnyo, kijjuzaawo ne sabbuuni waffe n'agaana okukyamakyama. Abamu waliwo abakola sabbuuni abaali bakirabiko nti sabbuuni mwali mukozi n'akyama n'abeera ng'obusota. Kale oba olina ekirungo kino kiyambako mu kujjuzaawo, kye kimu ku bifiira. Ekirungo ekirala ekikulu twetaga inga chikulu nnyo caustic soda chetukola mu soda light twasoza okuteka teka wali mu kusoka ilicho sija chidamu caustic soda tumukatamu amazi afuka caustic soda solution na eri nye di scientific nnyo e soda light. Soda la yono tumutabula mkone kumunyu nga gwe tulia obo munyu gwa makolero omunyu gwa makolero gwe gusinga nenga obanga tosobode gufuna no munyu gwe tulia gusobola kokola na ye caustic soda yamba chi caustic soda mugasogwe che kirungo ekirala ekikulu ennyo nga obato kiina sabuni tosoba mukola walo ne bidunge bida ebigwa mutulu bali no ne obato na kirungo kigwa mutulu bangeli ya caustic soda lyagwamu tosobola kokola sabuni gwe munyo obali evuka ndikite bwetu eri tuyamba kulanga linyiganyiga masavu gayo niligajjamu ekitolesha sabuni obo mutigwa sabuni kakati butumale ekyo tuzzaako sodium silicate. Sodium silicate kirungo kiyamba ko sabuni okubanga alabika bulungi chechimu kubiyamba ko sabuni kubanga sodium silicate ono chechimu kubirungo bikola girasi sabuni afu kubanga masanga ngalabika anga alika kaswaka alabika bulungi sodium silicate. Yano muri mu mulanti fira chechimu kubirala ebijuliriza sabuni wafu tumukendeze ku beje tumukolerako atinga alabise bulungi yesu nga bakikozesa sodium silicate. Twetaga yaka wowo obwo bunji nyaka okatsinga okozesa sabuni owe miti wa owo kutunda kaitwa lemon akava mu chimanyi lemon lemon mu enim lakwa nimu tuyali kintu kirala ne lemon akawowa ako kikasinga kubera nkakozesebwa bakangu ka kufuna ekintu ekirala twetaga kale bibi bikulu ngabyo obo bina sabuni ali standard ali komasho omutendo ko nyi bintu ngabira bikange binji jo ko mokose bintu ebinji awamu jo ko mokekeriza kwani nitongede ko byonabina bifira singa ndiko sa masavu goka kandi bide sabuni wafinga wa bei icho nchivudde ko kakati butuma le bidungo bya fe obite kateka obo bimanya nemi gaso jabyo akawo kunyisa wala da buzanti akawo atinga tokogedde akawo kakuunyisa okulabikanga kaunyisa sabuni wa fulunji kakati ntabula ya feberetia tujja kudida amasavu gafi agebike bibiri twayogeddeko iswaso so kuteka teka tugateke mu bucket ya fair plastika omugumu tukozese ekite tutabuza chone chetwayogerako mu program ya fair waliye mabega ekitabula onzo kubanga ina mulawu onzo kubanga ina brush onzo kubanga ina mixer ya masanyalazi tewali kigenda kulemesa kola sabuni kasto bango ine chimu kwebyo
6: solo kutabula
2: solo kutabula tutabula masavu gafegano gafana ganiko naga fuke ekintu chimu ngato sasa kwaula tono palm keno ono palm oil botuma lokatabula gafuka uniform tunakweta akisa ya kalungu kafika lya kamusa kaunga lo kitwayogerako ya kitwayogeddeko mukutandika tukateke mu tukatabule nako kato robudde butono nyo kulabanga kete kegata mubine ebirungu era bamu ayenda kumbuza ndi twatabulira sawa mmeka wano twali wonnyonnyo kupima budde naye chikulu chotadde mu kitabude nolabanga kigwedde mu terevu buli wotabule kinolabanga kigwedde mu terevu mu process ya fene ya makolo namakolo agasinga nina damu sabuni wano nga otugatira mu ekirala kati tuzaako lanji lanji iye chikacho nacho yagala kati katogere ku lanji enjeru wanga abantu abasinga ba customer bafe bagala sabuni omweru ngo basinga okozesa yawo ne sabuni wa bulu ne kali katogere ku sabuni kala yonna ogitera mu wano era ne ogitabula okulabikanga egenda buterevu ne julirira mu bintu bino kiwenza okubigamba ati no ne fuka solution ya wamu nomale kufuka solution inga tucha yawula kala na bichi kuna kuza ke kirungo cha fe chidako ekitwa kaolin wa kaolin powder kitwayo giddeko nga fira ekirungo kino nayo kitwala mu akadde nga tuchitabula engeri ye kiri nti kyo kya buunga ne kalanti ya buunga ali nga bitu badde soso kutabula badde bya masavu na mazi insunga lwacho twala mu akadde era tabula na dala kala ne kaolin okulaba nga tosigala mu na mpulunguse singa mpulunguse sigalamu ojjajisanga mu sabuni wafe kati okuva kumasavu okutwa kaolini wana tutuse waliwadde mu kutabulanga obanchi gambenga omulamu obanga we umuzamu na ye bilungo byonna byonna byonna byonna tugenda okuzzaako oyina okubanga oli alati kubanga kati tugenda da ku sabuni okubanga afuuka olinga nti omwana kati akolebwa
5: mubirungo tugenda mu sabuni
2: yenyewe kati bino ebirungo byonna tusabula bibadde biri ku side ya masava era obwedda ekirungo ekimufuula sabuni obutereevu tetunakigattamu kyekirungo kyetuzzaako caustic soda solution oba soda lye kutwatabuddemu kokutunnyo kakati otwatuteekamu ekirungo kino tuteekamu dropwise watuteekamu mpolampola nga bwe tutabula ate n'amaanyi era ono oyongeremuko ku maanyi gwobadde otabuza kakati tutabula ku speedi mpaka wetulaba nti era ebintu bino bifuuse uniform temukyalimu yadde akalowulunguse era teweeraliikirira otandika okuteeramu ekirungo kino sabuuni atandikirawo okukwata otandikaolanga atandiza okukwata twatutandise amakungula gennyini tugatandise kati bwokimala tabula mangu naye n'amaanyi mukka okusinga gwobadde otabuza kulanga solution ono efuuka ekintu kimu era batandika okubanga akwata kakati kyetutumala ekyo tuina kuzaako sodium silicate yo naye tumutabula mpaka bwotulaba kasabuuni kano nga bwomuteekamuko abanga afuukamu owamazzi atandika okubanga asaabulukuka naye tokiraliikirira agenda kuddamu era akwate naye tutabula mpaka tulabanga efuuse uniform solution era nga singa obanga asenamu bwotiwoyiwa mu solution eyo akola obunnya gawola obuugi nga bwadde buyidde bulungi bwobusena bwoti buba tebukyayiika buyisi nga maziba obusuula mu buugi bunnaabwo bukolamu akannya kiba kitegeeza sabuuni waffe aba atuuse naye nga tenakutuuka awo kasota notabula sodium silicate nolanga sabuuni atandise okutereera nakawo kateekemu mangu wakateekamu amangu katabule mpaka olaba nti sabuuni waffe atandise okubanga azitowamu nga omusena bwoti womuyiwamu bwoti omusena woyiwamu nga omuntu abadde atesting obuugi bwe okulaba enkwata gye bukuttemu nga akola nga wolaba akanya asima akanya nga tegakyali mazzi meereere awo tunamuyiwa mu molda box yaffe oba mukatiba kaffe twateeseteese dda era nga tweyamba scraper kali akuuma kaffe ketwayogerako tutereeze leve eya waggulu eya sabuuni era buli kasabuuni kaffe konna konna solution yaffe tulabe nti egenda mu katiba tewali kwonoona bwe tumala awo sabuuni waffe tugenda muwa wakati w'essaawa 8:12 tumugye mu molda box yaffe oba mukatiba kaffe ekiwaba okozedde molda box bakitole kinene nga kirimuko mitwi nga 36-45 kiteeka awantu awayonjo nga ku kiveera oba ku kitundubaale ekiyonjo sabuuni waffe agandigerako bukyafu kubanga gwakola ebyobuyonjo sabuuni wa buyonjo ate wanaabeera omukyafu tojja kuba kifaananyi kirungi kati bwe tumala tugenda kukola sabuuni ekitole kyaffe kino tukisale bwekibanga akozesa molda box tunateeka ku table kata yaffe ekyuma ekyo ekisala sabuuni tumusalemu ebitoletole oba okozesa katiba nga kakuyiwa mu buyi odde ebitole biba byesazeesaze bwesazeesaze bulungi kakati okusinza ku sabuuni engeri gyalabikamu naye tuyina omuwaamu essaawa endala 12 tumuteeka kukuuma akamuwandiikako erinnya okugeza majority laundry bar soap nga ffe gwe tukola nga sanyuka laundry bar soap nga omuyimu ku bayizi waffe sabuuni gwakola kamuwandiikako erinnya lyo gwe lyeweerondera kubanga sabuuni abantu baagala alabika bulungi ngaaliko n'erinnya
5: kale katandikire awo kansoke nzija obubaka buno nzije tuwumbewumbe okyali ku rediyo y'omuntu wa bulijjo rediyo Buddu tuli mu programu twezimbe bannaffe abayara Vita Crop Boost mwabalima kasooli njagala obategeeza nti bwoba oyagala kasooli wo ekikoola kikyuke akule ate akule mangu jjukira n'enkuba tetugyekakasa kozesa ekigimusa kya yara Vita Crop Boost kino kya kasooli yara Vita Crop Boost liita emu yokka gyeweetaaga buli yiika kati bwobeera ku stage ey'ebikoola 4:6 wetugambira nti kasooli ali mu vivi woba ofuuyirirako ogenda kulaba ekimuli ekikoola kya kasooli wo nga kiri nnyalinnya nga wammaggwa ebimuli ebikoola byongera okunyirira nga n'omutunsi gwennyini nga guviirayo ddala bulungi olwo nno kasooli n'asobola okutambula ne mu biseera eby'ekyeya musana bwe guba guzze nga enkuba tetonnye bulungi kijja kuba kiyanguwa akasente osobole okukaseevinga kati mwaba kasooli omuceere ebijanjaalo lumonde ebikajjo Envendirwa nebibala yala Vita Crop Boost mumweta agira dala genda kuduka eri kulio kumpi owoso woro kuba ku 0773 0773 0739 ujia kubo manya ebisinga okanzije tumbe umbe
1: tukunda tuuluguma tukunda tuuluguma tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu radio yomu tuwa ulijo unie musei kakumba wano Radio Budu nga kutusibu wako rokobo
6: rokobo ama andika aba wanguzi

0: Alo mkuru sowa nyabu.
1: Mudango na mzee kakumbanga bulijjo mperekera ko.
0: Ludawa.
1: Tugenda kusisinkana ono yasikira queen.
0: Yasikira queen omulangira.
1: Anti queen yate kamuchiramu.
0: Bakuteka mungani.
1: Bateka munga good nakani husband. Good citizen.
0: Chichi bintu ngobilia.
1: Anti nzenna chewa uliye yachimpate yafa.
0: Kateche bakuwango tochimanyi.
1: Nina kumala chiso mako ne chiri awo special nakani guardian husband. Wewa chao.
2: Mzee Kapumba, wana radio mda kutusi wako. Rokobo.
3: Rokobo. Ama andikaba wanguzi.
4: Munda nge Richard, wewa leka lunch kano. Chiba de chiitirivu. Mbade ludo kulia chapate zuoma weziti. Mbeo chapate ndala ntualide kona aveka.
3: Munda nge nga zuwe dewo. Bali muntu ansuwe de aride chapate na akaunga mioka.
4: Bananga ate na akaunga kao mye. Kano wakaguze wanawe.
3: Guto naulira kukaunga ate ngane mpya 80 wa spring flour. Spring flour ajira mungano mwunga muyonjo ate nga aroma talina buzibu kubulamu. Spring flour alimu ekiriisa cha vitamini mwenda ne minerals kajja mangu ate ngano okozesa buto mutoma nyo olu nokola chapati nyingiko mufune mu supermarket mugwanga lyonna. Spring flour akulima Mandela Millers ebusega era nga tabiri ya Mandela Group.
5: Mandela Mirazi, bakukolede ngano, kuno bunge biwoma, atenga bilimu ebirungo mwenda, biota sanga walala. Ekirungo ekisooka ye vitamini A, nga kino kiyamba mu kukula, kyongera ku bungi bw'abasirikale abakuuma omubiri, era nga kiyamba n'amaaso okulaba obulungi. Vitamini B1, kiyamba ku bwongo okukula obulungi, ate vitamini B2 ne B12, bino biyamba obutofaali bw'omubiri okukola obulungi. Vitamini B3, kiyamba omubiri okutambuza emmere obulungi, n'obusimu bw'omubiri okukola. Vitamini B6, kino kiyamba omutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mu bakazi ab'embuto, n'okutangira endwadde z'omutima. Ate ayani, ayamba mukukola obutafaali bw'omusaayi. So ate zinki, awamanyi, ayamba mukukula, n'okwongera ku byokwerinda by'omubiri. Kale, wefunire ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduuka ne mu supermarket sizo n'okwetoloola eggwanga. Supreme Wheat Flour, akolebwa Mandela Millers ebusega, nga lino tabi lya Mandela Group.
6: Kankwanjulire pichipichi ya bonna eri ku katale TVS HLX 125 nga kati osobola okugifunanga ya gia 5 awatali kubuusabuusa esinga ku kumanyi esinga ku misinde esinga ku kunyingiza yesigikira ddala yamanyi esinga ku kukuwa emirembe esinga ku stamina esinga ku kwetikka emigugu esinga ku kubungi bwa mairo ekulaga gia ne woiro gatta kone charger ya USB pichiza fezijira ko warranty ya miezi 18 oba kilomita emitwalo 5 ate weziri kuchibanja mpora bookinga TVS HLX yokati kutunilo lia yuvrajilio na ukweto lole guanga kuma kusimu eteri ya kusasulira noti munana noti noti satu munana munana mukaga mukaga msambu genda mumaso na amanyiga TVS HLX

0: muntu wa bulijjo radio buddu kwoli ampuliriza kwe tutambulira era emyaka tujaguza 25 nga tuli mu buweereza buno obw'okutuukako eyo yonna gy'oli nawe weebale kutambula naffe tojjangaoko bannaffe abali ebijaba mwebale kuwuliriza radio muntu wa bulijjo bijaba abantu abali ekakoma abantu abali ekibimba banafa abali mu kauniro mwebale kuwuliriza radio muntu wa bulijjo radio buddu banafa abali ekalisizo mwebale kuwuliriza abali mu fans club yaffe eya bulinda abali kyewuunya radio buddu fans club temujjanga okwo edekikaziri mukaaga ze zibulayo tutuuke ku ssaawa mukaaga kusawa mukaga tugenda funa maulire katuongere okuumba umba ensonga zino
1: wala kampani ndawe zimuandika ko ndawe utosigalira anawo mushindi baje gata a gujwaige tshumanye
0: okay
1: yes sir
0: kati omuntu customer
1: yes sir
0: katuongere ko customer
1: owe miti eto nayo tuchia omuntu abenga ata ni kidogo problem ya vitwaji tani kidogo tumukola sabuni wa miti ne tulimukumaliza sabuni ono yandi bedde either mweru oba wabulu kulwachi maketi ya face nga chechetegera tewanja agadde gukubira wanja ulo nti gukolesa sabuni wakakobe
0: ngolo wachi
1: langa lwachi yadenga chisoboka naye ate sabuni anaba gutugenze nga tula banti aina kalezi nyinji nnyo nono sabuni ayoza yandi bedde mweru wabulu kwanga lwachi kala kala ya basajja nachu generally nga kala woni kitwambala ibulu
0: yes.
1: Ate white yete bola muntu yena yena ate zezo kala abantu ze bamanyide mu sabuni sandi agadoge ne sabuni bakamita bino bamulito woku na abanga abantu obongo bwa aba customer kibiranga ola basoda nje kikachiro kibade kiduga vunta te bakoze bachiusiza baje gati wa muchupudde
0: okay
1: hatu anikoza kale ze bili abe ya bulu ezili satu bulu enjeru ne yakitakataka baji introducing kati walo sabuni abira grade 2 oyo ne kale yo walwe ntyo ndo kusanga oyingira amakolero wandi bedo so kopa banno akolero abanene kibakola
0: okay.
1: Wena oja kole nja wulo yonga omaze okufuna share yo mu market ne tuba wakajja mpozi nga che walwe bintu ebimuntu byotagenda kokoya mu kuyiya nnyo echenja wule nnyo mpozi ngo yiza mu recipe yo ba formula yo jitu kuyigiriza ne tuba wandi kozinga mu colors ezo zibera so delicate nga winzo kola nikitatambula nga wachisubide ne tete tuna buzibu omusomesa omuyizi waffe wa radio buddu tumuwa ebetu nene tumuwa ikiri uko mukatale nete tugana tetumuzibikiriza ate kumusimba ku kintu kimu ekyo kyantandiko zeki
0: okay.
1: Zandi bedde kale zitasukezo satu kigubaguba yandi bedde ya brown soap white soap oba blue soap, yes.
0: Okay. Kakati mu program ya fair semba yo
1: yes sir jo.
0: Tuatunulira kubutiba ne tutunulira katiba aka KHT tunulira aka silikoni
1: yes,
0: tunulira ne chuma
1: yes sir
0: kakati muna Uganda uliriza ali mu program twezimbe
1: yes sir
0: nga uliriza programs of fees onaze twakakola kusabuni we womuti owa business
1: yes sir
0: nga agama nti njagala kuyingira business butufu katugamenti aize kale katugamenti mu programs ya fees tusomeseza aize akabula mwagenda kasanga kuyimuka awauliwe ddala yetaaga ka capital ka kenkana ki
1: kutandika
0: tumuwo mutendera nti bwo tandise na katiba ko muti wetaaga ka capital we kati ngane material raw material wonna tumwa atandise tumugamenti bwo wetaaga katiba ka silikoni oja kutandika ne kino ate bwo oli na katiba ka chuma
1: ero
0: gina kutandika ne kino tumuyambe tumutemere
1: oloko abatandika bano bali mu mitendera mingi ona kana jala ge 7 na izi
0: yes
1: gune mitwa leta nisoko nisoko kutandikiza ndi kulaka katiba obano pangisa aka katiba ngula ko bulungu bwa mitinga eje 5 notandikira hapo kati omuntu addakao twandi ogedde ku mitendira nge ebili obesa tujoka kubanga lwachi buli mtu akola sabuni abira serious
0: yes.
1: Togenda kola emiti 5 ntino gundi omuntu atandika libedde nanga katika na mtu alo mtina ngali serious nge miti wachi 15 kati oyo mitinga 15 bwabaga na kwesa katika katiba ka chiti bwabiti emitu alo jenga 3 atandika
0: yes
1: enga buli kibugo ekiri bitandikirwa ako nato mtu akana kwesa molder box ali serious nga ne safety gears buli kibugo ekiri oyonga amubede muko ita kadinga kama ne kitundu aguzeke ekyuma bamuweddeko ekyuma bamuwaddeko ebirungo ebikola bamuwaddeko safety gear zonna zonna simanyi mask simanyi boots simanyi biki oyo kati oyo abaasa okutandika naye n'emitima 15 nga yayinako n'ebyuma ebitabula n'ebyuma ebikola ebisala sabbuuni kakitegeeza omuva ku 15 twakakadeka mu kitundu
0: omuntu aba solo
1: kubanga katandika n'ekitundu kingambaako ti omuntu wabanga addali serious akola sabbuuni kubanga lwaki jo wayina gani tibatuwa oda ya box 13 twala sabbuuni South Sudan yayagala box 13 jeje emiti emitwalo esatu nga ekitundu tundu inene nando naona enjigiriza sabbuuni aliko maasho nga adde bakyenyo
0: kale tetugenda kusukkaawa mpuliriza webale kuwuliriza njagala okwebaza ate n'okukola bannaye tukole kubanga obulangira bw'omukopi kukola ate bw'okola kola naye nga tonna kola sooka omanyi ky'ogenda okukola kyekakase tebakubalira bubalizi nti bizinensi efuna gitesitingeko kakase nti efuna olwo nno bw'onoomala okugitesitinga n'okakasa nti efuna olyoka ogikole otherwise bw'onoogikola n'omupapiriro n'omwakiriro ojja fundikiranga okaaba kusibulidde wano programu twezimbe bwetyo bwetambudde tusisinkana olunaku olw'enkya tova ku rediyo y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu.
2: Gubali kubira muwuliriza mulungi owa programu twezimba esawa ey'okubiri bwetyo bwetambudde wano ku Radio Buddu. Esawa wano ku Radio Buddu. Esawa ziri mukage ez'omutuntu budde bwa mafumba ga bya misana webale kuuliriza Radio Buddu. Tuyina ina tujja tukuba ku mukono ensi yonna tujjiririna mu ngalo ttaano. Kati na uuliriza Radio Buddu ngaita ku mikutu gyaffe
3: ku Facebook
2: Radio Buddu 98.8 FM and 95.5 FM
3: ku YouTube
2: Radio Buddu
3: ku Twitter obajite X
2: at Radio Buddu 98
3: ku website
2: www.radiobuddufm.com
3: ku Instagram
2: Radio Buddu 98_8 FM and 95_5 FM
3: oba downloading app ya for Radio Buddu ku smartphone yo
2: na ubira omukwabo abatambula n'abakulembedde
3: Radio Buddu radio y'omuntu wa bulijjo.
2: Ganu gema uli legebi obu subuzi wano ku Radio Buddu ne Housing Finance Bank. Kajizimbe nyumba ye yu wana njini ngofuna loni okuva mu Housing Finance Bank e ya zimba mpula mpula okutuka ku milioni ya tano zinongo zisa suli ya mumia kesatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi wabu tilibidi ne Credit Life Insurance nga gocholi no kupana choko efu nila loni chechapa chetakalio zimba nobufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank edunga misi wa banki nkule ya Uganda nga nesi misa wa customer zikumi wa Deposit Protection Fund ya Uganda paka kubukade kumi.
4: Ziweze sawo mukage z'omutuntu ogulina ku lwalero wa CBO tya gwe na uliriza omukutu ogwa 9 mu 8 akatunyeze 8 ne 9 mu 5 akatunyeze 5 Radio Buddu kadde ka maulire ga bya busubuzinga noga kusomera ndi Dembe Davis. Amyuko mbaka wa government mu district y'Ekyotera Matia Mulindo akagugu bakalati dabakulembeze baze sako obutakolanga milimo mu ngeri ya sambala sambala kisobozesa abantu okwenyumiriza mu bukulembeze bwabwe wamu ne sako zaabwe okukula amangu ddala. RDC okwogera bino yasinzidde ku Patel Shamuji wano mu kibuga Masaka ku mukolo sako y'abasomesa emanyiddwa nga South Uganda Teachers Sako mwe yatuliza tabamiruka n'ekigendererwa eky'okwekuba mu ttooki kuwa we batuuse mu nkulaakulana yaabwe. RDC Kagugu Beera nga ye yabadde omugenyi omukulu ku mukolo guno yagambye nti nyingi ku sako ziguddwawo n'ekizuuliddwa nga mu bimu ku bisinze okuzisuula be bakulembeza balemu okukola emirimu gyabwe mu ngeri nnambulukufu ne badda mu kukola emirimu sambala sambala gye bigwera nga sako zino zigudde.
5: kibili yukole chintu katibenga liba nangi mwaba wele zaba sakenu kurangu huli dati chintu chikuata kukutelevu atika tika mkukundi li omuni maumu vi wekuku omuni maumu chi nipo haba tisho geno kule nga waka tisha we pilote wa mas haba bright kula mabamu kuzeyo edipa batiba mwemi tuwa ronkaga batiba gina mwa kakadi mwari mchi ukideke chintu lecho kubanga choko rochagala reflection kumuni mwemi kutukola mwena mwena haba singa wano mwemi basumisa nipo wana somero kubanga kutuwa somero nga waka somero lifana na umukuru somero mwachi uli ya kei chintu lecho edapu kutuwa beti master nga kwata haka sawo mwemi mwoko wene stamp edi somero liwa fuu
4: Abradiso nera yasinzide ku mukolo guno n'asaba abasomesa obuteeta ntala kuddukira mu nsimbi zambata kubanga kizuliddwa nga bangi ebintu byabwe bitwaliddwa nga naye ntabwe eviridde ddala kulemwa kusasula nsimbi zibera zeewoleddwa nga bayita mu nkola eno.
5: Twagala nnyo okubuliriza abasomesa bonna gye bali balekerawo okubbibwa mu ssente z'embaata n'ebintu ebifaanana bwe bityo. Kisha bajje beegattirwa mu kibiina kyabwe kino ekya South Buganda bafune obwenkanya bafune ssente ennungi ezitalina bukwakulizo ate basobole okukulaakulana nga beewaza okuferebwa. Era njagala nnyo okubategeeza kibi nnyo okubeera nga wakajja ku payroll n'osaba looni n'ogenda okugula boda boda ate omutima ne gukudda ku boda boda boda boda terina ssente zigenda kuyingiriza fazali okola mu bizinesi endala kulima oba n'olunda oba n'okola mu bizinesi endala esobola okuwa amagoba amalungi.
4: Mutabamiruko nira wabadde okubaganya ebirowoozo okuva mu bammemba ab'enjawulo abeetabye mutabamiruko ono era ensonga y'okutondawo online banking amagoba agabwaggibwako nga beewoze n'ensonga endala nnyingi nnyo zaabadde ku mwanjo.
6: Namulindwa Costa, ndi delegate wa Matete Kibira, nsaba online banking ekolebweko mu bwangu ddala tufuna okusomozebwa ng'abayinayo akawunti za groups. Buli muntu aba ayagala ssente zaataddeyo bamuwe message ku ssimu. Tusabanga ffe ba delegates batuwe t-shirts ezitukakasa nti nno tuli ba delegate oba ebyefaananyiriza ku ebyo oba baji
7: zibya mukama Owaz Williams ewaffe titulaba marketing weekola Imatete abantu kubantu kimwevitwe marketingira ne mutusalira amagezi sako yaffe twagala mu kimarketing ekimala.
4: Mukwanukula Margaret na Magembe nga ye manager wa Sake eno era naye aliko byalambuludde.
8: Singa internal capital yongera okugejja ne interest egenda kendeera. Singa tuyongera okufuna internal capital interest obviously eba ekendeera automatically. So in the meantime my opinion to the board njabagamba nti balaba engeri gye basalako. In the meantime tuina merchant tuina ne agency banking ne online banking credit tunajigendamu but we are looking towards that trend.
4: Mutabamiruko ono kuyumu kwe byasaliddwawo biba memba okwongera amaanyi mu kutereka ensimbi okukolera awamu n'ebirala bingi kiyambeko sako yaabwe okwongera amaanyi. Mu birala ate yo ebbeeyi y'amafuta eyeekanamye ensangi zino yeeraliikiriza nnyo abakugu mu byenfuna nga bagamba nti embeera eno yeerokedde okuleka eggwanga nga liri mu kaseera akaakatyabaga singa tewabaawo kikolebwa. Bw'abadde ng'ayogerako ne Radio Buddu omukugu mu byenfuna by'amawanga agakyakula Ibrahim Setuba agambye nti embeera eriwo kati mu by'amafuta yeerokedde okubakosa nga Uganda kubanga amateeka agaliwo galemeddwa okusibwa mu nkola ng'osanga singa bibadde bisiddwa mu nkola byandiyambye nnyo Uganda naddala mu kaseera kano k'erimu. Onera agamba nti Uganda eyolekedde akaseera akazibu omuli okulinnya kw'ebbeeyi y'ebintu kyokka agamba nti gavumenti okulinnyisa emisolo eno nayo yali nsobi nnene nnyo.
9: Gavumenti erina okulaba ne gavumenti ono mu nansi omutekitinga alina okunyigirizibwa kati gavumenti ffe tetunuulidde okumanya kubanga oli omuntu aleeta ssente n'aziteeka wano ffewe nga gavumenti tugeeka tumanyi twagala tumanye gwetutaasootya balabe butebe basobola okuteesa ne bainvesita kubanga ekyaliko okubuusabuusa njagala okutegeeza bannayuganda nti bainvesita babeera n'omulimu munene nnyo mu resources azibira mawanga agagulanga agaafiri ne mawanga amalala bwe kiri naye fe olw'okuba tuli baavu nnyo ate babeeramu n'omukono munene ne badictatinga ne law n'amateeka baga influensinga kubanga tulina okuddamu tujjukira nti emabegako emyaka nga 10 egiyise amafuta gaali 14 awo nira twabeeranga ojjukira nti abantu abamu beekalakaasanga n'okwekalakaasa amafuta ga bbeeyi nga gali 14 naye ebiseera ebyo tukkiriza nti waalingawo middle gavumenti oba olyawo nefuna ne gantu tujjawo ono either we can maintain the place ne tugikuuma oba okugikakkanya kati yavailensi tuga
4: mu kwogerako ne ssentebe w'abasuubuzi mu ggwanga Isa Sekita agambye kino ky'ekiseera gavumenti yeekube mu kifuba ejjo omusolo gwe yatadde ku mafuta kubanga akaseera ke balimu kazibu ddala. Webutu kidolu na kolaironga masundira gasingo bunji buli omu atunda beye chokanga iyo lita petro ya paru kada nga manji kumasundira gajitunda wakati wa sinji kakaga okutu kiladala kusirinji sikenda. Ate yo ebe yensimbi nga weimide kuibanda byensimbi ebyenja urobuke dola na kulalironga dola ya Amerika egula wakati wa sinji senkumi satu mulu sambu mukumi okutukira dola kusinji senkumi satu mulu sambu muatano. Ate netunda wakati wa sinji senkumi satu mulu sambu muatano okutukira dola kusinji senkumi satu mulu nana muatano. Ate yo paundi egula wakati wa sinji senkumi nyamulu kago okutukira dola kusinji senkumi nyamulu wenda. Netunda wakati wa sinji senkumi nyamulu wenda monsambu mutano okutukira dola kusinji senkumi tano mubili munkaga. Yuro egula sinji senkumi satu mulu wenda muatano okutukira dola kusinji senkumi nyamulu wibili. Ate netunda wakati wa sinji senkumi nyamulu bisatu okutukira dola kusinji senkumi nyamulu bitano. Sente ye Kenya egula sinji sabiri munya okutukira dala kusinji sabiri mukaga. Ate netunda wakati wa sinji sasatu okutukira dala kusinji sasatu musatu. Banafe agobudde bunage byobusobozi bwegatwe gagenze mbagalizo okusigala amwe kumide kumukutu.
2: Badu uliriza mauli ya gebi ya usubuzo kufa musio na wano kuredio budu ni Housing Finance Bank. Katisimbe nyumba ye yogwa na njini ngofuna loni okufa mu Housing Finance Banka ea zimba mpula mpula okutuka kumilioni ya tano zinongozi sasuli ya mumia kesatu. Loni eno osobola okusala woku jisa sulanga buli mwezi obamu makati kwa mwezi okusinzira kunyingizayo iranga loni yo ekumi wabu tilibidi ne credit life insurance nga gocholi no kupana chokwe funila loni chechapa chetakalio zimba nobufumu kubeye nsamu samu. Housing Finance Bank edunga misi wa banki nkule ya Uganda nga nesi misi wa customer zikumi wa deposit protection fund ya Uganda paka kubukade kumi kukunda tuluguma kukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Ebisa sate vigwa yo
10: waha, koteka mbote
11: ayi gwae,
10: ayi
2: Karevu, ono ye Karevu, uwano ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogin Hubble Products aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza no kulongo sensusu. Misange mumaduka, nemu supermarket sizo na Chogiro Products, clean your skin, open your luck.
10: Karevu bali batya?
12: Barungi tata. Mugaba che.
10: Gwe. Abadde mu motoka ya damulire gulu naye abagaga banange. Nze nyinza okuleka olukumi mu mpale ne mbandu manyi. Naye nabadde mu motoka yanga antwala ko ngendo giranga mwagudde mu ekyetaano.
12: Mama nyabo.
10: Ne kitwala naye okuve gulu tayina che yanyeze nti obanala bepse. Abagaga babane.
12: Nengo shimenti agenda kutegera.
10: Atatya. Ate mu motoka muri mu kamera.
12: Atano kwa kutegera katika haribu kukema na nyoli.
10: Na yankubide ko nanga.
12: Sayo sente.
10: Sokoleke Karevu. Kankwe yo mutwala.
12: Tompa sente.
10: Antikati bisiri kiri, tobi nyega, nze kandiye senti.
12: Kamungambo mubba.
10: Anide kalibu. Naloze nonde, naloze mumoro kaye.
2: Uyu ye Karevu, wano ku Radio Budu. Nga utusibuwa kuchogin Hubble Products. Aba kukwari ya bisigwa ne sabuni ya rinyediza, no kulongo sensusu. Misange mumaduka, nemu supermarket sizo na. Chogiro Products, clean your skin, open your luck.

0: kati gwe gukomekezesa wese mayo and the mix when a radio with tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukidansi yona eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo ume ndabika yosigale kumutindo ngo uliriza beauty tip eno ye beauty tip wano ku radio budu
1: obukovu kovu obutono wabache tuita black spots nga chiri murususulo nga chiri kufesio chiru labi siza dalabubi kalibu obo osobola osobola okufuna ya akamonde no kasalamu emirundi ebiri akamonda akazungu no osobola okubanga osiganga ko mufesio zijja kugenda zivavamu mpola mpola jukira nti endabikayo chechitibwa cho
0: eyu yibadde beauty tip wano ku radio budu Mandela Mirazi, baku kwa lede ngano, kuna obunge biwoma, atenga bilimu ebirungo mwenda, biyote sanga walala. Echidunge chisoka ye vitamin A, nga chino chiyamba mkukula, chongi la kubunji wabasidikala baku momu bili, edanga chiyamba na maso kulaba obulungi. Vitamin B1, chiyamba kubungo kukula obulungi, ate vitamin B2 ne B12, bino biyamba butofali wamu bili, okukola obulungi. Vitamin B3, chiyamba umubili, okutambuza mero obulungi, nobusimu wamu bili okukola. Vitamin B6, chino chiyamba umutima okukola obulungi, ate folic acid, akendeza pressure okulinya mubakaza abembuto, nokutangi nendwa deza umutima, uluwati ayani, ayamba mkukolo butafali wa musayi. Swate zinki, awamanyi, ayamba mkukula, noku ungira kubio kweri ndabio mubiri. Kare, wefunile ngano, Supreme Wheat Flour, okuva mu maduka, ne mu supermarket sizo no kwetu uligwanga. Supreme Wheat Flour, akulibwa Mandela Miraze Busega, ngalino tabili ya Mandela Grupu. Empakaza chikopo chensio na, FIFA World Cup bia bilu mukaga, zisembede, iranga nairo special, akuwada mkiso kutasangi kambulamu, ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira, buterevu kwa World Cup muame Amerika. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba Messi wacha ngo mpira. Ronaldo nga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mpira gusambila kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diyo mano mufirika. Ngabala gaka wawo. Bio nango bio tabuterevu kuchisawe. Choli no kula changu. Gule chupa bide za Nairo special. Takula kadi olugo bedele na gidilo. E kutusa kumkiso kutabanga wambula mubo. Ogo kwe wanguli olugendo lwo kulaba walo di kapu. Amateka no bukwa kulizo, bigo bedirwa. Ngabiyo nabi kutusibu wako, Nairo special, biyo mutongole, mkufujiri mpaka za FIFA World Cup, bili abili mumu kaga.
2: Chokati mbu ye genda bie naku mubie nsula kutomelo, nzijo kilale vale temi falitonge, jimu jifumu kango buunga.
3: Bas, ekizibu chochite gere kese. Tori inda mwana ukurugu tananga chimbu yege, nga Rose for mattresses, ekulete de back to school. Kuruna buli mwana, wakusula kumfaliso. Murundi, abiringa sasa chimu. Abali na masumerunga abane mifaliso bajisanga yo. Rose

0: bakasanikira cholaba chowangula rock boom amanyi gaba wanguzi ebyo kunywa bya manyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na chirungo cha kawa akasanyo kanuka kakasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board iraka kasera kagire
1: empaka za chikopo chensiyo na FIFA World Cup bia bili mukaga zisembede iranga nairo special akuwada umkisogu tasangi kambulamu ogwo kugendo la baba zanyi baba kusingira buterevu kwa World Cup mu America. Katikuba mwaka fana nyingo liku chisawe. Olaba Messi bwa chango mupira. Ronaldo nga kolo bujogo liwe. Mbappe ngo mupira gusambira kuspidi ya chizungirizi. Kosasa diomano mufirika. Ngabala gaka wawo. Bionango biota buterevu kuchisawe. Cholino kula changu. Gule chupa bile za Nairo Special. Takula kadi olugo bedele na giliro. E kutusa kumkiso kutabanga wambula mubo. Ogo kwe wanguli olugendo lwo kulaba walo dikapu. Amateka nubu kwa kulizo. Bigo bedelewa. Ngabiyo nabi kutusibu wako. Nairo Special. Biyo mtongole. Mkufujidi mpaka za FIFA World Cup. Bili ya bili mumu kaga.
2: Owaye JJ. Walabye kutanke zaka ya kana. Ezili kubizime wanoo nena kuzino.
1: Iye. Mwatu nazirabye. Ezo ze smart tanks. Okufa mstira and tube. Atinga yi company ya yesigika. Mkukole ya stainless tanks. Uwamune sairozi. Biite vya GBNC kwa Uganda.
2: Wow. Kwe gamba za bubu. Nechisha chizifuro kubeze nja ulo.
1: Anti ulichimwe chazo. Chanja ulo. Stainless tanks. Tezita laga. Teziko sebwa bugu moba mulilo. Nyonjo nye rampangazi. Atinga nyango kukuma. Echizifule telekeo lia maza mayonje licha. Sinze.
2: Katatezo sairozi. Obebi ajibi ensigo.
1: Stila ni tubu stainless sairozi. Na zote zidi na bulabe. Kunsigo ze tupatu teresemu. Olufa njumalu wa makungula. Obebi limebio na.

0: nalono mukuka ko kikopi fika katecha bakuta wano
1: yakoze chato kufa musango
0: ya fudde bambi
1: echo che chikunyiziza
0: che chinyiziza chabambi yakude kuba bakuta demo omuti
1: hey bambi
0: Kulaba
1: nage nti onyize munage kale ni azewe balikuliriza radio budi ya mtu wabijo hello
2: weka daniyo
1: wanjisebo
2: wewe tuweze mkadde wa
1: wewe balikumpliriza
2: utere vye tayabla nibira na butongwa
1: yesebo
2: jisize nti radio budi mtu wabijo
1: wewe balinyo
2: kakati jisize kujisa
1: yesebo
2: bana bo wala basoso kwambala obubi ngatugenda ku charge
1: abana bo wala basoso kwambala obubi
2: banange
1: banange nkale banda bila batu wana kuliriza radio video mtu wabulicho abantu abatusanga ku minimo jafenga tulimukola munangere mujaje tukolera wabagala kulekanga ate oze ku business ya mtu na yate no muletera mbozi mu kivo cho kumuletera kasente bantu bwe munyize ejaddala omuntu wabera ngali ku mulimo muleka akole ali mu kukola ate gwo muletedde mbozi omuntu ono gena mujja kumulamu abasinga obunji batwetama olwembere yo kanzi je tubakyo mtu wabulicho radio buddo
3: No uri akasungu iranga kakutabish. Ekikunyiziza wano mpogwa mchakaza. Mchakaza. Nga chibade chikutusi wako. Solar Edge Solution Limited. Wechitu kamubia solar. Ezitu kagenye no mtinda tenga mpangazi. Solar Edge Solution Limited. Bebacha sinza mubia solar. Okwete olola Uganda yona. Gowe somero. Oli wafakitole. Business. Ovuga biu mabuzito wenkanachi. Solar zonaba zidina. Solar Edge Solution Limited. Basange Kampala chevando. Kutotalo. Kumalilo gusoka gona. Ategu alie masaka. Neptude bira nyewo. Basange mchibuga masaka. Okulida na bondi ya muto. Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tubwa tukidansi yona. Enu ye Radio Budu. Radio yomtu wa ulijo.

Tugweta CSK Fabregas Orenso nganti onakuru walero mazali wage ango vude necho gamba nti omusajja onakuru mazali wage banga yamalanga zanya kapira yomu kwa abasajja abali abasajja benjol iranga bajja kubera nga bogeru wako obuddebo na mukasera kano alimu butendesi ero subira nti yomu kwa abo abatendesi abagezako kubera nga baku asiganye nsonga nga nama timzi agamanyi agata andika do kubera nga gabateka keri se joji obutendesi si gamba nti abumaze mwe bange riri yao in fact ya tenike kukirabia komo gwali mwaka kwa bili ya bili mwesatu nabera ukongo mutendesi wakasero msera then mwaka kwa bili ya bili mwena nibasara ukubera nga tem bamu era dalo umuri mwubutongole na yomuri mwagamanyi gwakoze ku club ya Como. In fact ne mukasera kanu club ya Como kutimeza sabari mfete okutano muri jogwa ngira itale yoko ntiko baina points zeri nkaga mu bilinge mipira satu mwetan jibaka zanya ko sofa bangu de kempe jiri 10 musambu badwen sempe jiri 10 na gumo abakubidwe mpira jiri musambu bati ye goals ya 5 muenda batedwa mu bakubidwa in fact club ban bati ye goals ya 5 muenda batedwa mu goals zili ya 2 munana ye club ya Como abatende kwa msajon gubata CSK Fabregas eranga awotunulira club wen abamu omuli mu butongole inakusomesa kuna mkago mwezo kwa msomo mwaka kwa 22 muena yakabate ne kempe ya jiri 8 aba wangu de kempe ya jiri 3 mwezo 3 address mpe ya jiri 22 muena abakubidwa emipira jiri 22 mwezo 3 ye club ya Como no mutende sono kwa CSK Fabregas so far so good ensonga badda chaz kwa ati dedala bulonji na damu muli mwogo ogwo butende sina yenga amanyage mubulambalamba abamu ita Francis K Fabregas Sola ya zalibe na kuzume zali nyomwezo kukutano umaha kwa kumida mchana musambo na kuhuru walido aweza zemi ya kasatu mwende jomu kuru musajja munasu gengari ya Spain ya bangle malanga zanya kapira ya lia zanya ngomu utanyi kutegeza konti mkasera kano mutendesi wa club ya Como obuwa mvalimu futu zeri tan ane inche zeri kumi ya musajja ya zalibe ya mchibuga chibaita Alenis Dama okuvira kumu kwangri ya Spain nga bazadebu ambiriri abagena basu nukwira nga mzala tate uyo Jogweta Francis K Fabregas Senior atenga mama we ye mchalo Jogweta Nolia Sola beba zada uwa mbiriri abamu zala na yenga jansu wala ukuberanga nkugamba nti omusajja family omusajja family jia vam bantu wakasente kawirako ero subulo muita plan decad oreso nganti tatawe omusajja Jogweta Francis K Fabregas Senior omusajja aina kampuni yemu ajayage na maso na ukubira nga dukanya atenga ne mama we aina yoko kampuni jibaita pastry company nga kampuni ya mama we basa vinga baine vyo kwewe bakulange migati ye kampuni ya mama ya gena maso na ukubira nga mzala chite genzante family jiavam bantu wakasente atenga no mzanyo kwa kapira bagu wakalida dalabulo onji oreso ngati omse John Fabregas ukuvira dalanga achari muwana muto yali muwagizi nyo wa club ya Barcelona era game jia soko kubera nga alaba ya jiraba nejaja uwa msajja by then yali ainemi ya kajari muenda ya tenu kwera nga zanya kapira okufiadu nga kajari muwana mtoji ya tenu kwa academy ajibaita mantaro gwali mwaka gwali kumenda mchenda muetan mpaka mwaka gwali kumenda mchenda msanfu by then yali ya zanya kutimu ento ya club jia va okubera nga yegata kutimu ento ya club ya Barcelona gwali mwaka gwali kumenda mchenda msa mpaka mwaka gwa bili ya satu by then yali ya zanjira kulamasi ya academy ya gendo kwela nga bega tako nga inemi ya kajari kumi kwa yatuka ku club weyo by then la mansi ya academy by now kwa msajoyo gubaita Senol Balai ya yali ya batendeka kapira era ebimu kwebyo ebyategere kikako chigambi wanti omutende soyo chia soko ukubera nga akola ukubera nga yali mitinga omusambyo ni gweta CSK Fabregas semipira anayenge chamu leterechu ya genda ukubera nga alaba mubutufa matimu gali gamtunuli zeri se joji gali manji nga wanamua game in game out bali bagenda kubera nga babu batu walako then namwe mipira mitono ogeza ko kubera nga te bamu kumira kutimu into ya club weyo era weyali atandi ko kubera nga zanya kapira ya samba kukona basambia bali abia njauro kutimu into ya club weyo ukwali ya wasajja wa Gerard Pique yogene kumusambio gwetela Lionel Messi era mkwa wasajja
beye gomba nganga achari mwana mto kuklabu ya baso ya nagama tuwendu kula njagala fando msajo na umwali mko msajo gubaita pepu gadola sala in fact Fabregas nga achari mwana bazade bagi na nibao kana ero msajo ya pepu chiasubula kubira nga ten mkwe na mkasera ako nagazako kubira nga ya muwa shat yo kubira nga ata mkuba giza I mean yo kubira

0: nze nakugamba nti mpe ebyange nga bukyali owoza mukajja kuwa yeteekateeka ki
1: ajja kuwa
0: njagala nze mumpe ebyange otegedde nga nkyatemya kakati atemwa balinange mukoyo no yampita kulitalaba
1: ataate
0: ati twateesa naŋŋamba mbw agenda kumpayo ente enzungu mbw ate tuve mu bino olevo y'enkoko agenda kundeetera ente enzungu nywenga mata naye gendaba
1: ajja kuwa atekwate mpolampola
0: era bwekituuka kugwa omuwolereza bwojja nti mwazaalibwa mwenna
1: naye baaba obawabaaki
0: nedda bwete munnange baana
1: banyabonde nobeera ngaosojja omusajja omusajja
0: nabalera mukuze muzadde abaana bannammwe otegedde omukodomi bajambw amukoggwe tofaayo ebibyo mbikolako mpaka ddi
1: ajja bikolako no tuli munteekateeka lwakuba nti bya kintu kikulu tetwagala kukola ki kumala gabiraalaasa naye ogenda kuba wano nga weewuunya nnyo
0: njagala mukitegeere nti nze ndi mirundi ebiri
1: nze
0: nasikira kitammwe mba kitammwe ate mu buufu obwo nze muko omukulu mu lujja
1: naye baaba byonna gwe oyagala obitwala esigala ngaoli taata tufune omuko
0: kyembadde ŋŋamba saagala kutwala gundi bbiri naye bw'aba aleeta ekintu aleete nga kizitowa
1: nga kirimu ebintu bibiri
0: weebale nnyo kyentegeeza
1: naye weeyagaliza
0: omuko nga ddala kyekyo saagala kubanga bano abako bampala enyo era migwa muko ng'ate alinga mukomboozi owulidde
1: njakumugamba totumye weesitukidde
0: mugee nti muko ente gundi nusu bulaaya gye wamusuubiza yadde etuuka ddi ayagala jijja kyayina agireetere mu nnyonyi ngeri yokka
1: omukyala wange aliwa
0: omukyala mwali nayeyetoloddemu bagenzi wali kusala simaya mpombo simaya ki
1: ate empombo zaki
0: anti kuno yasinga okukalirira empombo
1: wali omukolo
0: mbu omukolo gwa kunankane sabbiti ku lwa mukaaga kati bagenze kugira kubabula mpombo
1: gikwataganye jagala kukwatagana
0: guno ate gwagundi eyo gwagundi gwa mumaaso guno otegeeza guno gwa muwalawo gwa mumaaso gwesa
1: anti ŋŋamba era myezi gyegimu bwe guno bwe guba guliyo enkya kati ate guli
0: gwa mwezi nga guggwako
1: byebimukuba
0: tegikwatagayi obadde onkanze nti lunaku lumu
1: nedda si lunaku lumu
0: bagenze eyo bagenze kugira kubaga
1: abantu bakulya amasala gabatebusi ku kyalo kino guno guvaawo guno guddawo
0: ate eyawano egenda kubaako n'obugombe kubanga ekisooka ekyenabadde njagala era kyekyabadde kibayisizza nti emmere eyawano egenda kuba mpitirivu ate nga teriiko bantu kuga nti bagenda kubonaabona nnyo otegedde kubanga ebintu ebimu nagenze mbijjako mukolo gwa kizungu nnyo kugenda kuba gwa kizungu nnyo jagala abantu balyemukolo
1: gwaffe baaba oyigirira ebyabazungu
0: mukolo gugenda kuba gwa kizungu ng'omusajja era omuyivu otegedde
1: gutya
0: eyali agenzeeko mu nsi z'abajungute abazungu owulidde era bwe njagala gube njagala abantu batuule balye banywe badigidde omukiri mpaka enkeera owulidde
1: mbadde manyi nti ebyo togenda biteekawo tagalakwonoonabajja
0: kudigidda naye ng'ate omukolo ogwange saagala bino ate byakutuuza mbu mitingi ate mbu simanya kubulako bwe 14 njagala nze buli kyetwagira baleete kubanga nabala njagala abantu balabire ku gwange naye lwakuba tegujja kukopeka jakuba gwa kigagga nnyo kuba njagala awo ku makya ng'abako tebannajja basooke babayiseemu ebibumba ebisiike n'ebikopo by'amata owulidde
1: abanaababaliwo
0: njagala awo ebibyo biggwa baddemu ate bayiseemu laawundi endala
1: yaki
0: bumonde busiike na bifi bya nkoko owulidde
1: nekintu okigaziyiza nnyo
0: abako olunaaba okutuuka babayiseemu ekirala ebbakuli y'ennyama y'embuzi ensiike n'ebigenderako nyaanya butungulu
1: kacumbaali otyo
0: bajja kufa guno nga bagulojja nga bagwogerako owulidde
1: naye baaba sente ng'ogenda kuyiwamu nnyingi
0: abako bagagga owulidde
1: ate naawe oli mugagga
0: ate nange ndi mugagga w'erinnya
1: Kwege oyagala kuleka kuno nga mukolo yembozi.
0: Chikuno goka naba nabe Kampala ne mitala wa mayanja bagambe to mukolo kubadde mukyalo nenga kwa bagagga.
1: Nkumanyi mu masape.
0: Nkumanyi mu masape. Tugabule bamanye nti omukolo guno governor agabudde. Ah, ye mutabani wo uyaze. Naye agadde mbayite.
1: Nga ogeze bulala.
0: Alya kabichi.
2: Abange senga.
1: Wanji.
2: Ate wangi ngambere tujja fenna.
1: Munange saategedde nti nawe ogenda kujja.
2: Ate gwe munakibadde mpita ko buyisi.
1: Nali badde mmenyeka.
0: Tochikolanga era gamati bwajje lumu. Accident zita abantu.
2: Accident ne tata nawe kyambo kyakulemwa okutereza.
0: Bwogamati buli omwazze lulwe wakiri bwa ofisi akomu.
2: Senga
1: era denyabo era de uriyo tia
2: muri senga muri mutya nyabo
1: je tuli koze bulenga wasenguka yo
2: ajendi
1: ocha ali
0: ajenguka je yazimba
1: kakati rwachi tonkubira kasimu nenjija nemba chalira koba ne munchalira ko
0: chegeza senga ote wamuitango yingire nju
1: tiyapeta
2: sakuita senga
1: naliyo
2: Tuwaliyo nenzo nuzana
0: Mche ya ndi kubu zandi wa chenguka ya zimbe hii ya chenguka
1: Obo chiraba
2: Asenga uwe nalizu pangi saina bao nenzimba buzimbi yeri mmasu
1: Mulimba bana mwesudenye
2: Kakati senga nsabo onso nyo Na ye ngenda kukulira yo akakoro je
0: Kutu shima hindi senga wabachitao Baga ambati singa senga te yari mchara Yandi badi tata
1: Tebabi manyaba bana Tebabi mani.
2: As ekitegeeza na uno mwana
0: mtu kutwaza. Ubuganga bo ina mu Kampala mu mbero yo kitawo.
2: Ekitegeeza na uno mwana mtu kutwaza atumu manyi.
1: Nina che manyi. Toyina che wali ngambye.
0: Jofuli. Kampala batutte nyo.
2: Banange senga nsonyiwa. Hakati nja kukola yo mukolo nkuyite.
1: Omugole ye mwali.
2: Mwali? Ye tekandi nakaweri.
1: Bwaba mjali.
2: Nakaweri wa miezi ena.
1: Ojo gende ko newa we mwana ange.
2: Era nalinga madwe malize nyumba.
1: Nebo chala yobu chazo mwano ya inzo kufune chizibu Netuguru abwe tutuka yo
2: Atuja kugenda
1: senga Nebatu gobi ya migo
2: Atuja kugenda senga
1: So chitunule mu wakili tugende tutuke yo wange tuchale yo
2: Iradisibu Mnumu chesu
1: Awabifundeko Mugambe bintu ebi ensonga
0: Kukula jiri wa
2: Wampise Neolo sande nga bulumanyi Mwagala nao sigaleke wako umuleko Ida kubantu.
0: Songa
2: nagambi munnange. Ate muzeyi na mujemera.
0: Kati nga tuyagala kuduka nti era songa tegenda kubwawo. Mbadde natero jikonako ne sengawo. Newo tukide kati kemuweze nga muli babiri. Auchiwedde.
2: Kakati nze mbadde nzize kukuwa na sente zino ezenchike ze kampazi twakunanya. Tuinawo milioni 3 era zezino. Zinenda zikulekera eno.
0: Ebali.
2: Ebintu bigenda kubeera wano.
0: Bano bonna bakoze bati.
2: Kati zino milioni 3 mwe mitwala ana. Zubeera nazo.
0: Ebali.
2: Fezenchiko zeba tuze Kampala.
0: Omanyina mbadde ngamba sengawo. Nti omukolo guno kugenda kuba gwa byafaayo. Bwe mukolo gwe sigenda kuyita nti ate meeting ate ki nga njagala gugwere mu banyumba. Nange ndaga amaanyi. Owulidde
2: kati. Amina.
0: Mwanyi nolabe chemba denku gamba Umwana na banyave Kampala Mukadja musati na mituwarana
1: Kati mbufunza muno mchalo Yoto ya gala yo meeting
0: Atuzaji baje kweti kela matoke gabo Gibajo kusobola gibarita
1: Mwanyi na
0: Kati zino zai Kampala Abali Iranda nitewali ya weleza Atenga nabu baga atipa genda kukula chi
1: Baje
0: kuweleza Badora wazina badora Tunafungi sezo
2: Naye chitufu
0: Ovulidi Kakati no Angabo chutede Kemba demba gamba mwanyina
1: Eba
0: Nchi nagenzo kwetu gireza Ngabuli chimunchi ina Ovulidi Ente nina Nanka ni tanka nina tapu hii erimuruja Ntebe sofa seti nina nanka ni sofa seti pia satu Ovulidi Dining ina Sukari, sawe zibera wano Kati bagenda kunde tirachi Bagenda kunde tirachi wana abako Zeto nesara wo Nengante, ngabu zbulibu wangu Ati abako, bajabe etise Uya mwanyina
1: Fuli rababa
0: Nesara wo nengamba Kujia gamba vana Mule tati kijia kwa chiko zebubi Nesara wo nengamba Ati Ya bintu bandirese simanya ntepe simanya kufa senti simanya ki Kubibadilide muba mpe musenti Ouli Nesala uwe ngati Baletele umu basa ya bukadenkaga Owulide tebaleta kintu na kimu mbu ate sukari ate zino mboga ate zino nyanya baleta rumu basha ya bukadde nkaga bibirenga byonna bikwereddo
1: babo yakala ebintu byokugira
0: aje kugira ki
1: byokufunza funza
2: ensonga bayise
0: ne bayise
2: kakati
0: kinaje kujabaye banywe bagende ebyokulya bijja kubera mu buli luvanyuma lwa
1: chawa kati mbudde bwebirabo bakule batya
0: mbudde bwebirabo umwogeza agamenti tata ebibye yabifunga
1: ai babe ekyo tekisoboka
0: kati mbuki
1: tekisoboka
0: olwo mugale tebashe mu yabukadde nkaga kine
1: kyo kirabyewa
2: nabo kibanga bali bakiriza tata na ye kila abataka bano bajja omukolo guno
1: omwana mwine sukari abeche
2: gamba njaba omwana tutoto muzalo mu
0: mulemedde mumbe
2: kati bali abalala bali abalala basitani
1: tugano kulya okunwa wadde kasukari baba
2: baga mikwano jo baganda bali abalala abatatu lyomulala bonoge ndakuba ku sente enkalu uwaga luje tukama nti omwana sukari sabuni baweko ugenda kulutya
0: ani agenje ibintu bya kusonda bya kwegabanya nza nkugambe swali meeting no ate gombulira bataka bajja kulya banywe
1: baba
0: era bakufamukola
1: baba choli
2: mukola
1: tekigenda
2: wabera webizibu bafamere wabera webizibu
1: ebyo babikola mu byalo mu bibuga
0: ebyaki
1: ebyo babikola mu bibuga
0: mwana na nyamuzara
1: agenda kwa mwana wa kitundu wa
2: byalo baiza bagenda gambo
1: wabataka
0: wabataka ngadi bansondera ko kusukuru fees nga
1: so nchibalete bya bwa sebasa
2: wabala banga nebo na mwaberanga no gwaseruganda ku kyalo nga
1: abayoti ebintu ebyo babigule akasente akatono akafikawo
2: bakakuwe mubasa
1: naye wabewe ebintu
0: ebireto munyo balete nanka
2: nikolo
1: bigabalete obitunde
0: ndiaganda
1: munju tebirimu
0: batende gesate mbo mubitwale ku maduke gun bampero mubasa yange ya mitwaro milioni nkaga kigwe
1: baba ogenda kubola
0: zo bakubendo
1: ko yango ogenda kubola
2: zo milioni zo milioni nkaga zo sabo bana zo bulaba ko
0: baba je bagala nakola kinana
1: a ezo zisoboka
0: bali asajja nkaga mwenye wa jama ko umuka kwenye mwa Amerika
1: na ye baba
2: na ye tata
1: baba echo damo
2: chibachira
1: mkabubi
2: balete mubintu
1: baba techigenda
2: kukola webintu onobi gawato vya gala ugambye gubichimo china gwengawa inabuli chimu webintu onobi wabataka
0: na chaje woke bataka
1: wangu kwenye dechi
2: atata na ogo mkolo
0: mkolo mkolo mkolo mkolo mkolo mkolo ketari ingi service bafumbe teri agenda kuseza muku bataka teri agenda kukola chini
1: mkolo
2: kubata
1: kujanja wadie
0: mkolo kubata kujanja wadie
1: mkolo kubata kujanja wadie
0: mkolo meeting ya mwe kulaga
1: ichi mwanyi naze
0: baloka baleto wa nkumi za bonyaka
1: mwanyi naze leko mukolo gwo mwana wange kujanja wale leka tujanja waze chintu abantu bagenda kusigala
2: be bakutata bajanja wale bayingiza bintu bakubaka lulu
0: una kumbizo uwo nawo
1: lisaba baba toyogera
0: anize kugambyo
1: no wanga neda
0: njagala
1: neda
2: baba na abantu abalaba tunadamu ne tutoga
0: bachanje ko kubala akasha
1: ugenda kuyita abantu
0: akasha ko ba usukali
2: wego kujanja wazasenga kwa kugamba
0: abantu bachanja waza na abayinga na balete mukaka
1: ebintu abyo cha makuru nnyo mu rujja chovola abagamba ntirabo omukochi akoze olujja
0: emwanjija mikoro kya babu
1: neka kati ebaso agenda kuba akoze
0: che
3: Katubebere naba bebere bebu bebere ngatuma nyebye bubebere oro tubebere ngaba bebere bebu bebere mu program agafa ebu bebere
4: Uchawuliriza agafa ebu bebere wano ku radio Buddu

0: soap ne chogero hambo jeri biri mu size zenjawulo enene ntono bisangibwa mu maduka gonna mu gwanga chogero yesu biri ensusu za fe
1: Ojwenti omwana aline chintu cha inzo kola nga techikweta gisa na kola wala la kuita bantu nti mujemu labe Nenga teyeta go kanga vulua
2: Koli ya ngami buwati Nchiabane bano bami yako kumina Abubaba kanga vula Na ya abili mu bakoli mira bakoli mira
3: Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha. Kumacha.

Bodogini miti wa mkubide waka. Murude nga mkuba. Kene. Takoze over. Takoze golo. Bichimi waliwe fula. Waliwe fula bize. Chimu mpakeza Champions League. Ngane wakabe wakabe kune mkuba ngolina uo. Oligo tulemeso kulia sente. Tunaria uo. Yes, feza katambula tuzifunye na ye. Abantu wafewa na besi mido guntu wawe. Neda sebo to echo kweze nechiri yo sebo. Inza kukiriza kuhu.

kati no ze sign is out ebisinga tujja kupera ngati oyongera kupera ngati kuatagana abakatambula sendo ze mufunye abazifunye one muzikoyese bulungi tulingisa steak sigala ngo sitambulira mu steak eyo era sendo ze tuzija kivubi. Zidia Chivobi. Tu kule mukebi. Bobo ina mukobo ina ukoso. Wala nugula mukebi mtije mwanyi ngaji yejo. Mwanyo zo zidia kule tiraka sente masa. Kani. Zensign is out. Ako me.